0: Yo, na mirirongo yorongo. Tao dao listeners. Last week, nguni nga raka numalang dao ya kwem, nguni din around diabetes. Yan nguni din na kurmaringi kum numalain. Rumbala wartang numala numala goy numa. Numamaringi, nani kalukka, everyday lifestyle nungo belanya choice nilika na make. Nguni nungo le, tiadao yun, ka what you go for, ka what you drink. So it's important dito maringi about palanya mala things. The more you have that is yakamain mak, the more when the indie risk I to read it. Ka now limur dal wagaja dumbal yun ayan main makoluka na raw malangat tau. Yo. Kadwan ja, katur ja, ngaratu wang kay ngong rawang nga. Na yuko ngarang ayang umiri kam ngaratu kaya ko yam namun na ngadi miri ngumala. Yurta, kabulo maringin malani experience. Idea maladual, mothers ko. Maka itu ngara nyul ngui wanga diak rum go. So ngara lur kundau marangal ka ngara tu sharing ga gatur ja tual ngara kal tu join ka inen.
1: Yo, na min mawa yul ngara. Numa duan wala na pa numa kadan butur jun jina kudau. Tangala nyu ngaro raka na mi kurti dau. Numa leng go dambala ya yurtau bana yang adik mi ngora o. Yura yura o.
0: Ka na yung tu dal ngoro ngun le nyu ngoro yiri yun. Ideas malanama na manymak for numalang dole di mothers tole mitchin gurma jine na numalang idea tole nyu mache kuropan na nakun waga cha ni kagoya nga ngai to kanal chan maral maral malang ni yurta malang ade miringo kabulo experience mala
1: lung do man me bukulung do man me rakana rame ka nyina ka walong ban yena wik ngupan wanga nyu wallo jari yun ka banajuna ma Kangaro nga library nga nyina bilangalanga ukiri nga bilangalanga duka malang tuman kumurudo yun minyarao kalundo ko narami unabala yumur ko oromuro kamuro muro mawangay murudong karamuro yun dyan kung ka yun mibayang
0: kaya na ideas kung nilin na kunwika namin eh na kung wala room gumala around mother's group to help themselves wal tumarka Kung gaya doalang gawa lang yamal ko rin yung tuin malaka. Muna lang yedi dito kar ko. Coming together and pukulong maran namin is for a start. And that's a good advice na malang. Na kung may alkulong mala. Pitya na kung namatungo rin naman ngayang umir mala. Interest na malang ang ura. Makaya na kung namatungo na lang yedi naman namatungo nga namin ngay to dawartun idea. Group exercise. Sabi lang yung mother's exercise. Rupi yamal ko rin yung wakanya manymak. Makaya na kung ngaraka ko yang maybe mak tuka man mak muni ngare mere ngoy wore oron yutu nyan ngoy ngai prem no that's part of exercise as a group walk
1: eh mayang prem ga ngal tumu yumur kun juna maya ga ngai kang bukule yum maya jangaru nga ga nguna buku nga airport kadich wore yo yumur kun nang do duriyo na pa bala prem ngaro ngai liu yumo Tukka muru, nguna bala manguchi wari wangay ngunyu ngari, mingunyu wari yun na wangay nga talaga daptun. Nakanara minggo. Yujo.
0: Pala niya malaman yung mga ideas. Ka make sure na kung matukan yung marichin yung abi safe ya pala niya.
1: Wangay mananduan dukka na naya kanguya. Dayo na yam exercising murum. Na pa o, ruwanga unamaya rumbal. Nguna ruwanga runga ruwanga. Ya kangunung. Ngaya ngay nukiya, ngari ya. What are you, Prem, you to manapa? Ruanga gunamia rumbala. Yakangata marimia nukia. Nuega dung dung gunaramin, milenya yam yinanarayum. Yayanguna balamanguche, milkunamia, unukulwanga and ulungade mingol warawl, unadalaga nina. Kayaka pichanea, narunga exercising. Nakanaraminga danaling walanga kung danaling.
0: So, only then something around getting together, form the matunamago in my group as a mother's group. Idea ka. Balanya kurwika namir. Unika maricina kung wala mala exercise kurum go. Paki na kun matuka dukkar. O track. Balanya side track. Ewa be careful. Ka be safe. Wangkat na yutu. Manymak cha nito gari yun. Maka wangkat nyan yutu tumbiji kulung iri jina wa premor. Mindful ti. Ka wangkat yutu man go. O track. Balanya side track. Ewa be careful. Ka be safe. Wangkat na yutu manymak cha nito gari yun. Maka wangkat nyan

Ngone ngoro ngoni manga kolokan Paul Kelly, Moon in My Bed, ka following ngoni din, Ruby Hunter, pae ngon muka nga edwal. Ka mani ka ngoni din yako Let the Children Be, ka ngoni last ya, ka nga ipin, le Bridget, maringin duma. The only way out is the only way in. Nawi ko ngoni din room, go bala nyamala advice ka gorupan ma to try. Come together, ngari meringo mala. Aunties, mari ringo mala bina goroto miak mala goroto tuyo jamar kole marka nu matungu ni ngama ngama yon mother child connection ka nguna la chendi you have to build balanya mala nukin galanga ni jamar kole so jamar kole will nguna la chendi rom goro ngutan ka nama nuna as a strong ari miringo ka wanga nya balanya opportunity Marka tukang ni maram dao malaga maringgitir dia ke room go wana main mak tukar kabulo numa tukang aku nuangan namir ngadi miringo mala jamar kule ol room go ka also wanga jana kun parents namala tukang meet nguna la cendi karamba ngi marikido la cendi room go dukar koro as a young mother or as a single mother or already kanina wangangor ngay ngunin na kuno rari kawangan ngunin dyan na ngunin bulon ngay experience ya pala niya ngay tugurupan ngay advice kamay mak pala niya mala kamurun margaya katuka kumurural malang maram kadukal nama numalang goyo numa numatuka kunga yun mir kagayin diyar gurupan mir chalkarinir pan mir nito ka nukin galangaw ni yoto how nito ka nganyang utan maram niningo ngay doli di room as a parent ko kumurong ngay dali di jama nukal because nungo ngay dali di yoto. Ka ngadi miringo niya dal rol jama yindi mire. You have to eat manmak energy nungo because jamar kuli dal jama yindi mire. Fruit veggies tangang ginyang duro. Makmarma serves of fruit a day. Kamar darwanya to kaluka ka mulmo mala green veggies. Ka then lagi pirata whole grain malangatta lean meat maile jukur mriu jukur mitur jumukuling ong fish mappo yablanya nuts ka seeds lecho kaja with fruits ka nen mala yogurt cheese yablanya mala madaga adding malangal diet ka nguni wanga ngun mala ngatta lim to ka try nyumukuling ngun nakun biscuit chips pina juit mala yablanya yo so I hope ngara kadal na mala idea nu maling gurupan main mak ka encouraging nu malanya numatong ni diyang interest. Hopefully, pili numalang dalay diyan nga raka try gurupan. Kabulo na kung nga ito diyang bala niya ay malang ni program numala, numalang alang ngari mire ngay bukulong maram numalain. Marka numatong ni wangan siya kana magawangan namin na yung na area ng saving or bato ng rupiah ng ka budgeting numato. Ka if na kung majal numato, numapian amongst yourselves, kabitan ka mo nga namir. Kaya ilim mo na we. Special occasion ko lung mo namir kabati, uluk ka wakay ngayon ito o great meat ko lim mo nama. E pala niya, numatumar ka great meat present. Malam numalang ka lang ako naman jamar ko for that group. Na ang wala mala toys, soft toys, books, puzzles, giri, baby bag, accessories mo la. E pala niya mala. Yo. Kaya yakan mo ito mo man, let you all a location ko nilarong. Wangan namin niya raw dyan. I hope I'm sure dole yung kamalanin na ngalapal mo malalim mo ng walto naman hindi pala di support. So dole di malan malang idea, mothers ko, ngulay naman ka ngayang umirin naman ito bela niya group forming. So dole niya to the last na malang manika yung nirpan. Till next week. Tuan niya daw yung radio.

0: Yo le murkangama. Yo ngurere out the alparma. Yo men mak.
1: Yo indi warenga edal da won dual langonyang ni rheumatic heart disease punja. Yo nyumukuling kumanyan. Tuni ngai wanga nyan pad. Angolin ni bookmark kundao jal nito balan ringe map na lil na arts lil na o nito website kurmariki to welcome www.arts.com.au main mark tuan jangai number two tawo.
2: This program is produced by ARDS and funded by the Sanofi Aventis Pharmaceutical Company.
1: Pilih mak darwa mere limrukan ngulang akol ngune dual rheumatic fever limrukan mak manguci mana parbala bicara ya akol rheumatic heart disease lili yual kiamanda dual imadany barkuaj dual ngay rheumatic fever gana yan ga ngay dual rheumatic heart disease gana yan. That's why dual ngay ika dual galikali nina Elisa mak ngay tumeci dunupayam lakaram Rally, linya langgal, balalin do macila kaman numa lagun gumur cerk merengatil walal buturo bicur ngamatang diak tau. Tuan dia dotor puna tau. Ngaran yuran jil, ka tuan dia tamajan wanggar linyo ka tuan nin nangga ngai galek kale muka dokta le morong. Nawe, Alisa wangay ngaran do natu tuan dabir kayun question. Na tuan rheumatic fever ya kunira kudulak karamele na tuan iye.
3: That's a good question. Rheumatic is an old name, an old English word. Rheumatic means pain and swelling in our joints. And fever is when we feel hot, when we're sick. So rheumatic fever is a sickness when we have a fever and we also have pain and swelling in our joints.
1: Karam na puna tuwal balara kunito lakram ya kodwal rheumatic heart disease da ko lakram buko chul nga rajal nga ratu maningitire. Wangi lakram da ko.
3: Yeah. Well, rheumatic heart disease is when we've had rheumatic fever many times and we get damage to our heart from that rheumatic fever. So we call it rheumatic heart disease.
1: Yo, na wengi ngunyi lakara ngaldi angali kali na ipunguni rheumatic fever po yungo nyu. Ngatili ngwara ngay dole daruk ya rheumatic ya. Piwa na ngay dole ngatili ngoyako na wipunguni ngay nguli. Takay nga mamala na kun riri niya uidual nguni. Dama na panawi malalimuro ngaraka malawana malakadol. Dama na panmiri na kundol punkumungur maray ngungur gadol kungur. Kadol ngupur ngur kadol likan kadol lambara. Yata ngumala nguni. Nguni riri ya rheumatic ya nguni ngai kala kalam yuwal kya. Da mana panawi ngul malang ngul ngaraka ngul ngai nguli nguni riri riri yere. Ka fiba nya ngul ngul ngai lakam yan nakon guru muriti nya wina muri nangal to. Narando ngali maci rumbal warpap duna. Tara tara mirira. Bicar ngai kanu ni lakal ngal jawan dia ngul nawi ngali kalinja. Ka nawi ngai nguni. Murungun ngayon ngayon, dambo diri undyangan yang unan ngayon ya kun rheumatic heart disease nan diyang iriri diyang unan rheumatic fever na rangal ito rumbal warpam daratara mirir guru muri iere takay nga namir ngal ito ngay tumachi dikar ngaraka duwal ngal itjalan barikyun tama na panawi mala ngaraka
4: tung dun bitari
1: tung dun warpam
4: marmariun
1: ngal ito ngunin nguring ito dambo diri un rheumatic fever nganya nan dipal nyabala ngal ito. Nah, nanya dorok nanya nganya ngan tu dan tu orang ringi riri, mulai kalau ngan itu win ngan berjaga nganya ringi riri ngaya tam rheumatic fever inja.
4: Nah, beli dual yuta riri, tuan dia rheumatic fever yuta.
3: No, rheumatic fever and rheumatic heart disease are very old diseases. They've been around for a long, long time. And we find that rheumatic fever is very common where there's lots of people living closely together. So whenever that happens, we find there's lots of rheumatic fever.
4: Dwalinga ngatilengo, bibala ngatilengo, uniwalakan, barwalikayul ngura, wangay ngulwanga ngul. Ka ngatilengo ngay dwal ririn mala. Rambangin, rambangin mada.
1: Nga tilingo maranjuali ririn marai rheumatic fever aga rheumatic heart disease. Paman ngoy, baman ngaikan ngunyi dambu na wengaikan ngurwe yurduali ririn. Baman ngongor kaduwa na balabarak na bilewanal ngaikan ngunyi. malang dunia na kondoli ririn mala wanal ngayli ka na yul ngwalala ngapangal mala na minyangura na wangay ngul na kongiri mangul bunbongor eh bala niya miringay kan ngunin balawal kan ngunin dauro panminan ngunin ririn mala tuwari yung rheumatic fever nga win ngumir ngay kandoli na win tuwan dia ririn mala nguran dia linja limurung ka linja galik ngur kabukmak ngul wangang ngul malang ngur yur Pichan mama mak ngale mur jatu na ma duale yan bi duale ngai nakon yutan ni murung ngal jagale ngul duale riri yakka ngai duale ngatel ngo riri ngatel wal nyakan ngul ngai riri brakin ga dia ngun bala ngai ngun ni dia na ni murung ngal nagale ngul
4: yur ngatel ngo ya riri
1: ngatel ngo yan ngun riri baman baman ngul bir
4: mun na bala Europe tuan ja riri pile walakan nguruk kolakan nguran wangai ngul pala
1: malnya na kon limur na kadia ngun balang ngul nguruk ngura ngun ni limur ka riri da urupan mere
4: yo beli baman ngul dal riri yakka dal yutta riri yakka tan ja baman ngun na bala Europe riri yo yutta da kon limur ngal da yutta ya palanya
3: yo so rheumatic fever is an old sickness but it's new for Yolngu in northeast Arnhem Land
4: yo yutta da kon limur ngal da yutta ya palanya
3: rheumatic fever and rheumatic heart disease.
1: Dual ngay rheumatic fever gana yan ga ngay dual rheumatic heart disease gana yan. Dual nya nakunikan nga kul dawo nguni ngay yan wang ngay nakun waka na nguruko po di hindi po dawo po yu. Na yu po dual ngay rheumatic heart disease po yu. Na yu lil nguli ni kajal tinyan nito arts lil na yan ringi map kawal na nung ito bulo nakun kurupan dawo o nito website l mariki www.ards.com.au

0: NFL TAO Stadium, Morgaland, hvor der er ret drære. Gold Coast Suns versus Port Adelaide. Got to our game, Sir Doc Nichols Brown, celebrating Wairua Indigenous culture, a Myanmar.
1: Yo, good evening, bookmark. Are you William Kumbulam?
2: Kangara and Sylvia Olpedich.
1: Yo, they are in Balinu to Al Nengra, Darwin, Teo Stadium. Ka game link to the broadcasting between Gold Coast, Ka Port Adelaide na.
2: Yo, Kadarwa Dalyul Moin, as usual, like your number of crowds. Na makmar kurmurin ngay
1: gatro ngay ni walo po mar na kurmurin ngay to jamit ngay na yun bina
2: mulubitira yo
1: kana lakang walang kali yung walang bila na lakang din yung bila na happening na ba
2: to jawal to muna nyo walang kanap kung gawa nga watang ito alang mo ibang maralar ke malamirchi nakun dada yun ga muna walang ka dugur yun muna burang or yun na smoking ceremony yun wal ka ut dun dual na wi obro ground malkatung ni ngay nguri yun na limur naman wala nyo ato pulo yun na game.
1: Welcome to country na yun pwede
2: yo
1: yun yun apang gator ngay start na yun round ya ko Sir Doc Nichols round ka round 10 kung gator ngay start yun mo ngay start indigenous round na kung kapanya yun bulo next week ito round 11
2: yo ka lingkod mo ka lang nga kung na ngayon history behind the Navy round Sir Doug Nichols round ngayon ka doon na kung dedication yun mo mala ka Torres Strait Islander mala players ngayon nang kung AFL mo limurong kal ngatil ngatil kandar pi mala ka doon diang bala ka tiyak na kung doon niya kung yung kabitya na lingko na kung limurong nama ka hope mato na kung ka doon Navy game doon ay kanyari ako enjoying kanam na madalim homelands kung malawi po yan na kun yo
1: yo garip pinapuro ka na yung gali on ga AFL app ko yung radio kabay din mato nga ma napuro na kung local na eh radio station number 88.9 mato ka live tama ba
2: yo na kurutan naranan eh naman ni ka
1: eh
2: yo wala ka na na yung bigo yun ka
1: na nakahala niya
2: iyo
1: players na mala
2: iyo una ya daw yun na yun man chari yun na malin yung katipungor
1: iyo ka na yun pintal ka doon na kung special nga kaya doon na kung indigenous ram sa the Nichols ram na yung doon mala up na we club mala yakan doon mala team kaya tomorrow ni ka next week ulat ulat ulat ulat ulat ulat ulat ulat ulat tayo ka yung kuro wala dala yun ay malaya ako club
2: yun waka jam ko ninyo total try kalakaram ka na yun na yun
1: pura at like
2: yun pewa na yun malado albala waka yung darok kurum ka
1: yun
2: yun
1: matarap to na meron dala na yun
2: darok niya ya ako yun malal but na yun to try man yun ako malayang kalakaram yun ako yun sa put wala yun bala niya darok darok kurum malawala lang na yun club ya ako kanin
1: wala macam ada enam pen yang beli Lego Gold Coast tu mana menjahal Port Adelaide lah
2: ya
1: kerja bak bola je Port Adelaide first time since tu ngan nama first time mula last ke dia boleh tu kerana ringgi 15 plus years lah tu kawal aku tu tekun Gold Coast dan sekunya ka main makrek na kung doon niya dawin niya pangol ang lose ka Indian margin doon ka lewe win
2: why
1: doon Gold Coast niya ka bayo nga doon ang lose ka last week maka wala yung central dawal ka win wala
2: ka dawal to still na kung try dawal kung nangon niya
1: yun hanap to naman naman tol niya pala niling kumula doon niya paratlet niya ayakan limur mo rin kaya pala
2: yan naman naragal
1: ko
2: yan naman to ka naman wala lang yun man to ka wala nga mali niya lang kali nyo to kan naman na malang
1: ayo ka kam to it kitun jan to bara wala kitun jamaje
2: ayo ayo ayo ayo marka pir mala
1: ayo ayo ka roger to mak 5 minute time ulat tuning ga live nanin first bounce na tuning kun magama yung radio in 88.9 dual Teo Stadium 2026.

0: Yo, welcome back to the Palomone TIO Stadium Dual Darwin 2026 game between Dual Meraya. San ga duan ang yung mo kurja yako. Lakal madugit kitun jay merkabir malabat dual wala requesting na pertuka dual lakar wala lang yako. Yatal puti. Dual ini ngundi ngundang ngunya wala lang. Nay pun. Kut pun malaya ko. Na may karan ni. Milk tun ka.
1: Na pria na kun tunja balakal ko epto lakabe wala.
0: Yo. O wagay mo mula na yiri cha ka dole di wala ko. Iya topol si. Ka ko nila nyu tukaya la la la karam. Linyo ban ya la na uwi. Matala wala merwo. Yo yan ni kan na uwi.
1: Ay, lu kita kunle yo ya. Palangga matu. Kunen kun tos na. Kalke yo lu ngomong orang pening. Dapat berka lewa lagu. Kawal jaba kurat leca, kawal apa ben? Pelan ini white pill.
0: Bara. Yo. Sekali dan jamar kau betul kang apa? Yo.
1: Tuh jamar je start, tadi yang pelah. Dan macam Pishin lah macam nawe, kan apa mereka?
0: Yo.
1: Kadual ni mula dua, yuk tak beri mula gaya urik cero. Apa lah kadual ni mula nya? Mata darat tu nama mereka nawe Senem.
0: Yo, kawak aja.
1: Kalau itu mistik kali tu. Kalau itu nampak puran level.
0: Alak kalau
1: sebalas. Kalau itu kick, napa nine nine call.
0: Yo,
1: kalau itu.
0: Muka jadi liut. Tapi yang orang dan muka game, muka ni tanggal. Takut dia orang balan dan liut dan
1: dona. Yang orang yang cut call kos tu.
0: Kau nang ay hand pass perang or sent perang or kat merangal sons tu kat trial kau nang ay tam kabayang man merangal ngaji hand pass son tu.
1: Yo, nak kah ma call kos kala. Kick, bola jin lah, lantai kick up. Apa yang mo? Percika. Apa yang mo?
0: Boundary.
1: Boundary throw. Nagal kita kan golf course kala. Golf course tu mana ni? Third panel jam.
0: Nen.
1: Kan jin lah, nagal golf course kala. Unda bola pocket, unda bola lipton mo. Kau dah ul mak tu bola jam. Eh, bola kap. Tap ni buat atlet tu.
0: Kick, apa yang mo smothering kala? Kanal play on gol. Apa nak kalau kamu pernah melawan dapur, dart bangal kick.
1: Apa yang touch? Kap ni rongin bandurai oleh. Hand dulu kan? Apa yang?
0: Bicara you still guna gangal, kat try hand pass put. Oh, muda balangai insan stun still walak kat struggling to get.
1: Kap cerka kick. Ah, nyunyun berkarol.
0: Nyunyun berguna bilian.
1: Dal game. You black tu lakukan first kura.
0: Gal ke 15.
1: Apa yang? Mungkin mana put atlet tu. Kamu kau nan belah.
0: Muda balangali perukagama.
1: Tiada.
0: Try. Batel kau first kick. Muda shoot kick. Kamu yang luar merangga.
1: Full tenang boleh yo.
0: Apa
1: yang? Kamu kau jin lawan Edison ni.
0: Tanggurungu.
1: Kap.
0: Gal ke.
1: First call. Call Costco.
0: Belen.
1: Gol belen lah. Number 15 jadi aku dewe. Noah Edison.
0: Edison.
1: Yo, first goal ke? Mana tu? Mana orang yang kick jah?
0: Bim or balan orang orang? Bim mana bim bim or?
1: Kau kena apa? Turun ke?
0: Yo,
1: turun ke? 26. Karena saya di KB Edison, saya yang 26. Yo, 26. Lego gol kos kau yang kau dewe. Will
0: Graham,
1: maklum yang kau na.
0: Tu banyak aku buka.
1: Yo na golf course today ng ligaw lah. Golf course ko one goal straight. Kau lang ko yung bahing mo. Take ko yung. Tika nga, magkaniyak ko yung ukuro.
0: Yata po si.
1: Ito ah, ngayong ukuriyak ko.
0: Kawa.
1: Una po na leg ka.
0: Yo.
1: Una po lap ka ka. Apeg up. Atap ko na yung leg to. Pura leg to. Kaya magka, bahing mo. Tapit ko to stro.
0: Punarungan meranggara lebihkan sando na set cakrual kagama try kapaingo menolal
1: bango
0: kick kap
1: holding the ball
0: kapaingo oh, drop
1: mana ni lah bay a former demons Christian Petraka Tengahnya dulu, dan itu ibarat cek kurap.
0: Napa kau orang yang gak set dan rokik kabala?
1: Jenal laneng kekam. Apa yang kau kalau itu nwe
0: tapping mana?
1: Spoiling ya, berapa hekat tapping ja? Apa yang orang ingin melakukan kos tu?
0: Macam berapa lagi? Kurangnya.
1: Hendak sebenarnya. Nama yang option ni kata apa? Mana itu kick leg cukup.
0: Kap,
1: apa yang kau? Rokin berapa? Berapa ini? Rokin berapa kick? Dua belah nanukal. Feral.
0: Like,
1: kala mga di ba pala option nama Johnston
0: yun number 34 yun
1: na pala lecting yung nama doon pala bangungin mga Elia Elia
0: Johnston marangal break kick pili high na nukala
1: pali pala nukala
0: na po nga ko na
1: events kundi nga pili na walang rockman kundi crowd up ko na lang magagam abayang mo 3 and 1 bangung Collins
0: abayang mo dahil mo na wala lang rungal bram
1: ka double double na mga kick di ba pala jamur
0: lah kangun na jamur kuru wala lai kuru gamang unna kali kangun na jauh yur
1: yur beli ngayon lah
0: walu unna kabala di cita
1: unna goal kick kan ya
0: iyo anna bafuin na unna jauh yur wal chay na chet
1: unna bala na yung ram ka
0: bala nungan ram ka
1: kabahin mo
0: kabahin mo
1: outside na
0: outside na antilin pahin mo nga lila chukun na bilin na bala nungurungul bar kumritir na to pingul na
1: weh tadi lu ngomel back kan tadi dah keeping rending lu
0: enggak ada bala min ripu aner bala banding or apa ya bola
1: ada bala kalki bot atlet kala
0: throw in the mana bala nei ngora na kali bola no dor of the oval ground mana bala ya ngrukaman dengan nakam balanya gam ampe ya ngrukan kana kacap merangun nang kacap ni tenar lebih cer walui kawal mengangkat merangal.
1: Yo lewen.
0: Hawaii jakarungan merangga bayar.
1: Gama kalian.
0: Kamar ma bayar.
1: Kalian gap. Inside 15 ini. Bertiga.
0: Bertiga.
1: First goal. Nah.
0: Nani. Yo ni nyaf for two bounds ngai. Tipung ni tipung ngono ngono.
1: Yo sing ngai akun. Iwan.
0: Yo, bump tu one inch. Yo, apa lain kalau karung ini dah?
1: Yo, tengga dah we. Udah bakat go green go, lu ka five pengarang eh. Hey, bak tu le, yuk tap le ya. Tak kerana main ke?
0: Nih, tu dia mil maring ini nama ni. Bila mereka buat pertama main meter.
1: Apa? Lasian ni, Europe tu jangan Lasia.
0: Iwal kan?
1: Eh,
0: sama.
1: Yo, tu jaga. Aku, nah, nak kau lola lah. Baru nak ni.
0: Ini kalau berikan dah. Eh, muna sando picking up muna pawai ke kick ke bibti meeting muna. Yo, Europe kan hand.
1: Baiklah.
0: Kau lagi balang oil muna talgain walau kena nyinyir ber. Kaya nyo yun meron ka na pala nung kurong ngulong pala kol ka kumumbin na meron pala lewal ka ngunan dyan kung meron kick meron
1: ka pull up ito ah pull up
0: ampaya
1: ang galablan 15 or galki eh galki 50 line ngunan na walang galan tenyo so nickel pull atlet kal
0: kaya na marangal
1: kick yun na walang kick ka pangot 2 and 1
0: tapping
1: tapping spoil
0: 1 point
1: ba 1 point let you spoil walang neko kolkos ko iyo day balas ko kalau aku pura atlet ku
0: ini kalau 1.7 kadual ngai mak ngawi yo power yo kadual cina balak agana like kurang ama kick ngai lali bicara meritin kalau nunggu rumah meritin ada balak agam kumpul vitamin waktu dal dart tu
1: terima kasih
0: bagus ngai marangal handball bagus lo kebala handball tak nerungan marangal bala hawai ngai balai kurang awal ke handball
1: menang
0: kap prakor kick ngai biptingor kajo urmak napo ka
1: lah bon adlight bro
0: napo kayan mo na
1: ulangan mala
0: ngay cả mà cái nhà ruột trước cả take time ngay cả ngon na cái tổ kịp mà cả cái nhà ruột là lăng đồ ruột tuần cái ruột tôi bên ngon na
1: Joe Richard
0: Richards to
1: yung ngay ngon na cả na 2 years to mặc đan coi na đó
0: mồ côi
1: eh del club
0: nó ngay cả kick na
1: ruột
0: tuần cả nung gor lil cả out of bound
1: on the full free kick goal cost yo goal cost to galetto for electo galering jabai 1 point to gam
0: kicking in wala nga hand pass mo na ngay rally bitcher sun store no go ro ro ngan bala wala ka hand pass all the way rally bitcher na kadal wonder kick na pongalil
1: cup
0: ya ka bay mo mo na chep na ye kawai hand pass wala ka all the way na dal set area ka ngan bala ka na ngay kick bala bitcher rungan merangal ka jaw irmak number 9 do pawa bat
1: Sesto, ya boyong ni. Cup, number 9 kau nak kah dek?
0: Number 5
1: Jujiari.
0: Mary, malah bicar muka ngal balang kau jangan kau na.
1: Jujiari, kau lang deh, dora. Goal kick kau lang match ya. Yo, dan buat atlet kau ni malah. Ka, ni kat tu, na 1 point ni. Buat atlet tu.
0: Yo,
1: yo school kau dah lene, mana? Tukaram ekar mengge.
0: Ya kan monye, ya monyua langgal. Orang nango bicen. Ini ciri ngai, ya kau yurung ngukur mana ngorong. Nama ni ka?
1: Yo, tua lima kat tua.
0: Ya tapul si ngai mana? Short. Y R A correct.
1: Yo, put alat kuin ga 2 goals straight ke orang kuin 1 goal straight. That's me nol kaliring ni. Tepat alat tu by 6 point tu. Ani jaga 9 minutes to go till kurang time.
0: Ram bola naka, ga tapping ga, ga sense to tap, ga holding ngay try, ga ngay ngay kicking off the ground, ga try mo ngay ngay try marangal paway, ga ngay still sun still marangal ga award.
1: La.
0: Bulo ga bundian wala lang wala halaw yung ano yun?
1: Yun makan day. Molly. Bayul, Uli, Bailey, yo Bailey, kan? Kau nak jaga tu balik nak berengai?
0: Yo yo, kan jadi orang wal jaga ngal.
1: Napa berengai? Second, couple 30 seconds.
0: Ikan walau win kangal.
1: Yo, dah nai put berkuara. Kau nak atas point? Yo, walau gol kos kau ingat 3 goal straight kau lagu ini. 2 goal 1 point.
0: Right, dengan
1: kau lagu put atlet kau.
0: Right.
1: Yo, 1 point tu kalau ring deh pula ni tu. Tapi pun ada lagi tu. Kalau nak pun 10 minute mark in first quarter. Tapi tu crowd.
0: Yo yo, kalau yang ada outside, kalau nak bola, kalau bala bicar, tossing bola. Sun tu malah kalau picking up, kalau try, nan bala line more, nak pun between 50. Kalau bala bokongor, tak apa yang orang payau bola.
1: Yo, dah ingat kalau kita pun ada kalau melayan orang. So, bola cedol between 50 ke satu square.
0: Mana bola tapping?
1: Aiyah, no paya. Kalau ada sedeng ga bola and kick, open ga.
0: Mula,
1: bye mo.
0: Perangal, kat perangal. Yo, urwara dia nak punggang guna, yang nganyaman belum perangal guna.
1: Yo, boleh tak?
0: Waloi.
1: Just motlop meradewe, Humphrey.
0: Tapping. Kajau irung aipisan tu.
1: Christian Petraka, malah jenah lagi kap.
0: Aku wicar irung tengah kajau ir. Hawaii.
1: Jones.
0: Handball, lay purna. Kau jenah balal balal lay purna kick na punggal na. Kalki center murna bouncing ay, kabolo bouncing, kajau tengah ir.
1: Bang.
0: Tapping orang merah macam balan balan macam merah orang kumpul na merah tapping orang merah kat merah sun tu kalah lirungan merah kick tu jenah lay purna. Tamak. You're familiar with that. Boy, you know. 23.
1: Yeah, which? Oh, kung makikin lang at liyap lang. Kaligutus ko. Yun, kaligutus ko. Kaya.
0: Kakam, kick kayo mo na rin. Uy! Rally bichar nung gurulil. Ka, tapping ngayon na power. Ka ngay marangal mo na malaka hand pass. Bila na wala mitim. Muna po nga ulo na yan. Walal niya.
1: Kakam. Kaya rin pra gama.
0: Ayan.
1: Ninga ngay, Mitch tumara nga.
0: Ninga ngay, Mark. Mark ngay mo na.
1: Kam.
0: Mitch to. Ka hand pass, ka balan bikin kick. Wala dia, ka na kick.
1: Kap. Berit pra ngay.
0: Kabay mo.
1: Rap,
0: already pay up point.
1: Rap, ngayon, enggak, relax. Bergaul na.
0: Pressure, mo di pressure.
1: First kuran.
0: You. Ada bala lagi kalau ala kick.
1: Kita the two put tolak lering doh, put atlet to.
0: Amak mo na, na. Takam, lagi kalau ada donor alih, meritin kick. Kalau lagi kadal buat pulu merci, kapai mo cep, kau na pulu bouncing buat pulu kau rupan mereka hand pass wallo. Sans malah, akan gayan kick. Muiku,
1: Humphrey,
0: Graham do, bicara bala, ngayong nama marang al Humphrey, ka kick na pong akor. Mulong Humphrey kick ka right yan ngayong gal karna.
1: Call cause, na report at light better ro. Leo yot ning gaul ro, better ro.
0: Bener ya, budi nyan wala nyola nyolong merang aling. Ganjar wala kamanya bak milko.
1: Wala kong nekun malah, kalau kos kun ga 3 goal straight tu, wala kong 2 goal 2 point 4 points tu wala lering tu.
0: Nah, kok mak wala kata jatuh waktu ganjar yang wala lang deal bilen berk ku yang dangan kumi bilen akun wala bicara ni kan lakaran ng bayang main wala lus
1: pa wala lus deal, anda firit pula bicara tu.
0: That's why wala kan akun
1: nanti wala lus deal, that's but those name, makanya long time
0: pa mantir
1: tun jana penyutta merah malana weh kol kos ka yutta coach kanin labanya
0: niyo
1: burung indah melapla ya
0: burung ar muka dua layout side jamritin katunya ngay kan marmor murin kanad na we trusting but pulo kanaw ka kumpun na mera ka ampaya o pulo ka pulo ngay ton set ang ngurukam kunda ngurukang ngal ka tapping ka jaw yung muna sans to ka bikir bala hand pass ka ngay ngunda tapping power ka hand pass rungan merangal
1: kalang ngakten Anin, ikut kontes. Nagik nakamich tu.
0: Ikut kang ayun na hand ball yan ngay drop na ngay
1: muna. Daniel yon nene.
0: Drop nganya ngay.
1: Wag kay ingat tanga ba nga be nya tumbal na inya. Kan kulungor.
0: Na bala wala langgal. Backline do generally. Kick na pong ka ko do bala ka ki wing area.
1: Ani, leo ni kelian ka gamma. Karap kurang ni gamma.
0: Bala ngayon na kick.
1: Gap.
0: Kam mak ngayong na gagal kanya bilion na kalki
1: nah putin bad king wapri na guli kapal yun ga dahil kal daw rock ko nyo
0: kapalan yan kam nang berdaman
1: na mada dan gudal game jawa rock ko nyo 129 tuja dan gato nyo ka 113 na
0: di ka dali di karaman gulak karam
1: balit
0: maringgi kunang ka Riti ko na meron na.
1: Kami the kick ja, gama 25 meters directly in front. Murkai. Aba,
0: rapay.
1: Goal murkai ro.
0: Darada.
1: Eh. Goal ko skuin daw ka full goal straight na. Ola ko yung ga. Darada.
0: Lingon.
1: 10 foot na kalering ro. Deng bala.
0: Yuro. If naman akong ka sa puri sa mga ama, nawi ko sa puri siya tal pulti. Yakawal nawi Saturday because you're in the first round. Never know what to catch up in the second round.
1: Second quarter.
0: Yo, quarter. I'm going to say lala.
1: You're in the first quarter. 10 foot for the ring. Who knows? How many?
0: Luka, da luka. Yo.
1: So, you're not going to grow.
0: Bisa lang dal darawa mikin mo yamala especially from the mikin from home from the bush darawa darawa kadal islands more across other side more Yo, kami mo backling or round muna. Muna nyo walal bulap, kagum mo na merwal ka, muna dul mo idur parangal, ampaya, where you're ka, muna mo bor, kabulong ay turn, na po ka
1: mo yan. Padawin, nawala mo lang, wrong, nang, tapos,
0: ah,
1: bama, muna yun,
0: muna advantage pay, sons ko,
1: stop!
0: Drun merwal ka, muna balar nung, gurung na, gumurung na, muna sons ka, na gaulung ur.
1: Kabayang mo.
0: Kabayang mo, haro ba?
1: Still nga dangerous zone. Blewala jaga, dito nila, Kolko sir swing dominating the center clearance.
0: You welcome. Anything can happen right there. I can have another goal. Yo.
1: Ano lang tinama niya na balaban na.
0: Kaya ang rin merka,
1: Bye ko.
0: Muna na pong ang hand pass put to na try ka dart pram. Try ka dart pram kabayang ko. Kabayang ko still. Ngay kick. Walu niya ka di palbala. Arrow bound di bili.
1: Bala crowd will kick. Yun merka.
0: Bulo.
1: Put kick. Payang mo.
0: Rally, bicara doon. Ang tunog pa ngongor.
1: Okay, bang. Put na naman. Layo to, Jesse. Yes, mot lop det lang bawa pri ngana. Yo ko na nek ko yotta.
0: Kick na do na ral eh. Pero eh strong mark.
1: What lock? With lock biga.
0: Jack with lock to.
1: Ni baras
0: undan balang ai bicara balang. Kick nongkor ko na ngana yo yo.
1: Ngat tele po sku pat kendaraan.
0: Ayo.
1: Bango play on not 15.
0: Iyo.
1: Han pulung eh, kau ni lain
0: orang. Balarungan merangal.
1: Kau ni sentral orang tu ni jauh.
0: Pura kau wal kau ni kama kama baca tu balah bicar hand pass kau ni ngai hand. Oh kick ngai gayan wal kau ni try wal kau dart berbuat puluh pawai.
1: Lingkung lah dart berarti.
0: Kau ni balar lain kau ni balah kau ni lingkung. Pemeroko.
1: Nikmat.
0: Kama.
1: Tutut na. Eh ni.
0: Eh.
1: Patut dart tu na berarti. Dah dah mohon ni aku. Pemeroko.
0: Yo yo. Mak. Eh. Oh, dah ngai lah jar. A free kick. Ah, jaka. Mark, mana yo orang ngai? Mana balan orang orang orang? Nau kumala. Ya tar peti power.
1: Nampak seperti mana yo? Ngai, biar ni.
0: With lock ni.
1: Yo, Jack.
0: Dah ngai sok sap. Try ngai tu mana? Kabin anak.
1: Kabin anak itu. Lipton tu kap. Kabang.
0: Kabang.
1: Cross the face. One behind.
0: Point.
1: Yo, put an end to the game. The goal cost is leading by 9 points. To four goals right. Kaola kun nek kun goal cost kun
0: a kick on the back goal.
1: 3.15.
0: Yo, yung na.
1: I put the leading.
0: Sons to Collins to kana ma mga kanal ng ito kick ka rally bitter ng mga na. Mila wal kick ko muryo ng na bilang ko murgal kim na ko pan men mo na banji gal mo kana ng kana ma mga mila ito na lang ito kick ka rally bitter ng ka trust nongor wing ng pala bala galit.
1: Do ko stand mo ka?
0: Yo, dal niya lang ako murungor kana yo yo which to. Ano bili?
1: Yo.
0: Yo.
1: Barangay kick anekal. Olen.
0: Yo, olen. Kana ikana nama yo nama ka kick uy napungal bicar balayan nungkur lil aw na wala budrun min ba ngoy outside boundary
1: dol bala ning dol kesli udur darak ka dol le ni kut like del tuk per ya
0: dol ra ni nya langkal dol nyu kapal nin na kadana bala dunu pangong ngundang kaput pulu gumrung ra ni nya langkal murukam ga na wala bouncing but pur ka picking up on a pawai ka kick rally bitar dol be gumur kur ka ngundang ai gul merangal sun so ka yan kicking off be ground mur
1: wala na na nit da kut par ro
0: wala na karungan maraman
1: hantay
0: ngundan balabar ko kula na wala ya ka gama ngundan balan ngur ngur na other side na on the over
1: yo ka na really
0: really mak munen marangal chau yur
1: ngene ga na main jin naon do bala ke lega makai dulu ngin nam kick apa ngene ga na ga na
0: brale na yan center na nyo to wo akoy munen balang ale ago pai nya
1: apa bala ya touch kap
0: apa ngot chep
1: ngin ngin kap
0: sweet to a hand pass pin wal kaja burung kam binana kick to Meritran ngayong una na we're nung kurong or kick na kami.
1: Yo, ba? Alok para aray dala. Aray, too much.
0: Aray, too much. Yung kami ni una ka na kami. Una ka to na mapalas tulad traman walang ka
1: lang. Yo, di ba rin ro? Diyan ba rin ro? Yung goal cost kundi yung pala. Na 5 goals straight, 30. Total jaw lang. Kawala ko yung take ko niya. Put on a good gun away. The 2-goal, 3-point.
0: Yaka po, red light. Yarta po, T.
1: Yaku, ala, yaku. Let's go. Na.
2: Go, Will. Daniel, stay.
1: Turtle tuloy na, gawal ka.
0: Murang, yan sarong yung ngayon.
1: Yaku, 39.
0: One of the Inga, Goblin. Goblin. Sorry. Nakunwa ka, ngayon na Goblin. Yaku.
1: Lock din nga, pala nakapriyako.
0: Una tapping a port pawai tap kabay ngo wal yang marang rungan marang al kanjar yang san stoin ga gombo benda mirka ngona ngona al kang kick ya ka kick hand
1: bala jamur len
0: kick jamur len na kick ngor bala
1: apa lah bayi kala menyen option ya jin nawa gap abai ngo
0: kumriu tinir jo yuru kayan ngai drop puna walu ya ka na wala hand pass ta ka try ngona jin bala like ko
1: you know like adol ro
0: Nein, nein. Mundur deng ni dal mata lawan nam sendiri utawa lang club ya ko.
3: Yo.
0: Naga una kali boundary ngurung na balang ngur deng ngur ngurukkan ga tapping walal.
3: Baru sekali kick it.
0: Yo, naga kick kat hand pasien wal kadal berakor ka. Kick una kan ga kaya juruk tur bayang ngur bayang juruk tur kan na balang ay marangal san do pick up ka balarungan marangal hand pass.
3: Yo, na Colin.
0: Yo, kada na rally.
3: Rokin mo ngayon.
0: Makwal try bay. Ang una jaw ilu balar nungul ngoy na.
3: Ay, lokol boy.
0: Yo.
3: Kata jual Jeffrey.
0: Yo, kurapan berbelak. Kata nung kurap kurang lah.
3: Kata belak leh. Kapal. Tu naik kan amin. Kau naik area. Tu ada.
0: Malah jadi nak. Kata belen tu nupayan jam rukurian. Beli tu altar wa mar. Ah, tiga holding mat pay free kick.
3: Yo, nai apa pay we perlukan.
0: Yo, holding mana nai na.
3: Elia, Elia.
0: Yo, moyel yo. Elia ni. Kick nang ayawan nga kick meritin yang arawin nga meritin kick kabay ngo punching out pala out of bound waloy sans lumalay
3: wala wala niya kung ito wala
0: para wala muna bala yo
3: good ro tanang hindi ka nangyong mo nyo akaraming get best friend na usat dama kayo ngar tunya karaming get
0: kakuyo nga rin na niyan tarotara nagyan mo na yun
3: bang plus tempat reko nah ya,
0: holding kan yo. Holding aja.
3: Total record. Jadi main go play aja.
0: Yo.
3: Natlek dia tek mana kalau customer requiring.
0: Petrak tau. Mun nanyen ngo ka holding aja. Ka Evans to ka kick na ingo na na pung aku ndar like kur kan. Ka Britain mala kick dari di ka punch. Ka bae ngo ingo na jo your sense to bangai. Eh ka umur ko bili yo your sense to kayan ko murung de lain ka bay mun wal ka ko bu open na milen mu pan milen wal ka ka bara milen man mun wal sense kal na mala area mun wal ko ro pan mer ka 50 ngor ka ka kayan kick mun na bala ka jo irung ay mun na mak
3: yet tapir ka da
0: rin ba so mun na kick ka gumur ko your shoot ngay mun na kick ja
3: ka 15 meters. Mak, kau belinya?
0: Mak, bye.
3: Kau belinya?
0: Kau belinya.
3: Minta ni kering kering.
0: Naik ka. Mak, tir ka. Kau pada naik ka guna ka. Kick dah naik guna ka. Macik ka. Ka, orang baru turun main guna.
3: First point orang, orang kau naik kuin kolkos kuin. Kolkos tu kalau ring tu, by 16 point tu. Nah, 4 minutes to go.
0: Kick on the brang or the brang or in the center or in the hand pass. Kap hawai. Kau nak ngai waktu yur? Kau nak ngai kick pitcher balad dulu pangui. Kau nak ngai pitcher na balad wonder. Walau langkal na. Kau nak ngai kau umur na mil. Ruin mil. Kau nak ngai hand pass. Rale rungan merangal. Walui. Kata na banji. Like kau nak rungan merangka.
3: Number 2 and 1.
0: Kau kau kui. Kau kui.
3: Kau nak ngai kau kap.
0: Muna yung hand pass pa yung mga yung yuktur muna. Kaya lang, yung kong mga nawalal kart brangal. Kaya yung mga rungan mga balong ka. Muna yung feral yung kick palan bural na.
3: Kap.
0: Ah, mak muna.
3: Dual ba ito? Laptur lang. Na ito namin nga ka. Pit slippery nga ito. Yep. Di yung laka. Ini rin ito lang na bupul to alam.
0: Daw yung maktara taray bay.
3: Yo.
0: Yo. Muna mak. Kaya. Kamich to dal ngay. Ngay rin pamatalaw na medal sa name.
3: Yo yo.
0: Ya tole ngaku. Jojaris.
3: Slippery, play slippery.
0: Anan ngau ngai ngamang amat tentang 15 ngai ka try dol bala gali barang or try ya murung-murian ngai ka na mau nang itu kalkan. Nang kick nak. Ikuti.
3: What boy?
0: Lingkup kan right partinan ngai utur mona.
3: Lah, put anak kuda di bala. Kan away 2 goal 4.16 kawala goin kolkos code 5 call 1.01 15 point pula kali rek
0: ah nan bala lai kurna walu ja kick kan ka makan rencan bala una daran ngai una ngai yo yo ka dara ka ga ju na mangai kanal ngai tuk kick kan bala lai korian ga marci kan ngai yo yo ka walu yan kan ngai yo yo ka dara ngai kan una ngai ka kick nak ka kan cen belian ga lai kun marci ga nya kan ngai napungan kalkin malah wing more na malah
3: bango bangon kol ah gol kos ko free kick time jadi dah dah bela kah 2 minutes till nawe kurang time lah.
0: Alangkah berangan kita break kick.
3: Berapa pelanjut nak lagi kick? Kangai kick kam. Wow, Marco.
0: Ya tak kau pelayan yang muda. Kalau kamu muda melawan kah hand pass pelawai kah kick dart berangan di pelbala. Muna kali pelawai kah champion walaupun datang angin yang berin. Kau perlu kamu melawan yang picking up pelawai. Kawat tu urut kick ngai nak punggal. Kangai jauh ilungan berangan walunya.
3: Mengon
0: wing orang dah balak lagi.
3: Tidak puka, tidak puka. Itu jalan ke lewat langgaran. Net lah, lokos kau.
0: Kick, tidak puka.
3: Kalian
0: kau berang, orang berang, orang yang picking up ngaji tunggu nampaknya kau ngaji tunggu kick. Kalau itu kau kena wakau. Ia
3: kau special belakang ini. Ini belakang goal ya.
0: Dark point. Nampaknya.
3: Di jenis round special goal. Belakangnya.
0: Eh.
3: Belakangnya beli. Dia apa? Kau pengen nanya goal?
0: Eh, nak beli dia orang.
3: Yo.
0: Yo.
3: Yang dapat point naik kau tinggal peralat perut golkos. Yang golkos kau ini bila 5.2.32 kau lagu ini 2.4.16.
0: Kau tuan rally kick walau bing urbala kali ngurung kau tuan rally. Kau tempur jen min walau tak cerak kau ingin tanggal jen min tak drop board.
3: Yang golkos kau ini bila 5.2.32 kau lagu ini 2.4.16.
0: Kau tuan rally kick walau bing urbala kali ngurung kau tuan rally. Kau tempur jen min walau tak cerak kau

0: or na kick mo na bala.
1: Di pa lang.
0: Or kung wala marawan na nuan, kabahin mo.
1: Hindi pala na iba. Iba. Iba. Tap to na lang ulit ka lang.
0: Yo.
1: Nag-layer nila na.
0: Throwin ka. Boundary mo.
1: Okay, ngayon kay Bip to na to dala. But couple seconds na to naman. Kuna time na.
0: Na throwin ka. Return merkaya winning. Yo, your power. And pass by more balaral. Oh, pick up on the marma, power, Gurupan, Madan, and Nogur Kurma Kagama. When I walk into Witcher, you come on your tap, Kajo, Urgan and Bala, Kamanga, Kakika, Akako, Ilingon, Mark,
1: Kapi,
0: Pirmar, Barkoyan.
1: Come,
0: Nanapunga, Setangor, 50, Balawala lang. Nangay ka na, maju na, mga ngay ka na, warrior na, kamak kayo na birka, yun na ngay to bawal.
1: Ano, the kick na mag-sisit to yung uro. Na, ngay to na may kit.
0: Miyak ka nga limarin kita na, man limarito, na mak ngay to, mag-girl ka niyan.
1: Ayan, pag-plan, ngay, yun yung isin kick.
0: Bilingo niya na warlar, ka, nakun niya nga rawin, ngay
1: nga. Lion.
0: Na ngay ka.
1: Drew, na Drew. Kap.
0: Eh, maritin ngay kick niya. Kabahin mo. Wrong na.
1: Yo, dun ya, quarter time. Yo, wala ko yung goal cost kun, 5-4-2.32. Ka wala ko yung take kun. Put a leg. 2-4.16. 16 point to. Marama yung radio, and 8.9 to.

0: Yo, welcome back. Don't you know, Kura time. I'm going to go to the manner in the first quarter. They all can dominate set of clearance. Come by in the back line there. They all are dull, mid throw and they defense plan. You can also have to shout out Triple M. TJ, you listening, brother? Shout out to go.
1: Yo,
0: Sunjawal Janak, Kura. Kol kos tak lebih barat lah.
1: Iyo.
0: Kawal jam. Dewi. Punya di. Betul.
1: Kawal bicara. Gua nak balak. South.
0: South mas.
1: Iyo. Mari di. Gua nak balak kali. Nak buka. Kapulap ka. Kak chapping mana? Kak sunset chapping. Kau pun jemur balak. Kak aman bulat mana? Kak apa ya boleh? Kau nak beli an mirror? Mur sentral mur.
0: Oh, ni kan. Ini berapa? Tiada yul. Kau ni dor. Mat lekan ko kengko bor na yop tun bor atlet la hon friends
1: na man bor ma na merka hand pass mo na
0: hon friends tu mara hon friends to kick bergen gal san bulika ain bola jena kick sit bergen dun kap
1: na pung ada kick no bal ya kap ya kat koi ah free kick mo na free kick
0: dur pura na kut tu na eh Joel Jeffrey inya dur
1: eh na nakun mo ni lukung nya kat merangal ya ala nangal makbay kay ka mali mo to pala nya kap mo ni
0: Barry
1: Kalkin
0: yan Hey Joel yo Ay nya na yun na Barry Durr Nothing in it
1: Ah bae ngon Durr Yuri Yaka Kat Manang Nang Nama Amatir Kick Gun
0: Nah Yan pula kaya
1: Barry Ka Ega Ward
0: First goal do Wala ko yung night gun Joel Dol Pura at light First goal Second quarter Wala ko
1: Yaka Pulti yo
0: Yo wala ko
1: Yar bicara ya tak, apa kau rekod apa?
0: Tidak ada. Yo, orang pun atlet kau ingat 3 goal 4.32 goal aku ini we. 5 goal 2.32, 10 points tu kalau ring tu. Itu, goal cost tu, early stage lah kau ni. Second quarter.
1: Yo.
0: Teng bola lah kau boleh tu, teng tu live. TL Stadium.
1: Aku ingat meritera saja darah darah pemuka tu Allah cuma meritera.
0: Kau ni mengaku tak jadi lu ngundi na apa yang ngundi macam TV, main macam tu ni cuci ni yang meritera. Kau ada input lain, bukan live podcasting. Apa yang tu malang tim tu
1: orang. Kalau kangal kat tapping pawai, kat kick set dangor, bouncing, kau merokok, kat picking apa nak suns tu.
0: Kalian tu,
1: kalian kat kick nana pemuka kor, kau darungan barang tu. Ngawalal mo ng rin.
0: Ngayon ito.
1: Hawaii. Backline mo. Wala lang. Wala rin mo na yun mo.
0: Ano
1: ang kuro-kuro na ka? Ngunan bala marikila ko. Atyamping mo na Hawaii. Kabala rali wala atyamping mo na ngayon mo na hand pasta ka. Walo ya. Rungan maraman rali bigyan na kabalan kick. Wala lang ka na rin mo. Ngunan bala ay kuro na wala kamarikinya maraman. Kanggayan kick. Shoot kick ka. Picking up. Sense to ka hand pass. Ngunan bala kalik mo lang mo. Kalong kick. Muna bala kali ngulai ngulai ka una man man mer tabay ngoi cer mara ka picking up hawai dan bala dai kurwal ka hand pass ka ki line gor ka marci nya mara men ka marci muna win kick ka li bi jam to dawar ti muna out of bound
0: ba free kick deliberate dan bala nya berere na mer
1: abel berere na mer free kick
2: on the line
0: mara touch that's the free kick yo lane there andre kick ah de kalmela pala bela ma ka na
2: to
0: Don't out. Deep, deep,
1: Wing more, muna, muna bala. Rally Bichan ka.
0: Go foundation.
1: Durpuch to, kana Andrew Wal. Kaya yung Rally Bichan ka.
0: Kawin ka lang.
1: Iyo, kawin ko.
0: Gama.
1: Ay, yung makuda brak, kura gama, na mga ika. Brak, ah, muna bala lang. Rally Bichan, meritin.
0: Bayan ko. Gama, only great kick. Dito ka, pero ito. Bayan ko.
1: Bayan ko, touch.
0: Mid spot, free kick, goal pula. Goal, ni juga ada broadcasting.
1: Yo, bumerang ada orang yang orang kick pula beralil. Bumerang ko, kajau irung muda, Lawrence to, ngai muda berit, kick, kau bayang oh, tap yang walang muda dah yo.
0: Kebetulan pun ada kiri ya, dorit tu.
1: Yo,
0: makin fair,
1: dalam pelanya. Pan bermain dengan walang muda, kau apa ya, porong dah berang.
0: Kau kiu kalau orang kan?
1: Ya tak putih, kawal.
0: Beri
1: dia orang kau kau, ya kau kui kau kawal tempat barat pun tu nak puluh tu nak pas puluh pun mereka kaki. Wah, bắt
0: đi drop ping
1: bắt ngon nhiều chân drop bắt ya because when you tackling ngon ni gặp bắt một player ngon ngon ngon ngon bala nung ngon ngon san su mala
0: like có gặp rồi nó có
1: gặp rồi đấy nó ya gặp bài ngon ngon ngon lại
0: ui này này này ui này drop ping ni ngon ngon này
1: bilin ngon ngon ngon ngon
0: disposal này
1: bilin ngon ngon ngon ngon ngon ka kick napuwa ngon ka balan bigyara full area lil kabay mo out jet
0: so far to jaren we're going 4 minutes
3: Jordan Jarrett sorry man
0: they first put a second put time they do the put at like to neo lang kanjar barat dot kura
1: nangay mur kangal ka chapping hawai kangay marangal isan no kayan but brak marangal walo but brak mana par kangay mo na marangal kick no ryo kakam yake kuwi kal kibala ngay mo niya gawurun na kaya ngay mo na yow yur backline wala walo hand pass ka ba mo ngay mo na ngay prangal nabayin sindoy ka ba mo
0: kaya ba niya wordy niya
1: points
0: hindi ko na open
1: rawal yun billy kaya ngay ruo mo ngal
0: hot Francis na yun mo ba yun o kaya ba niya wordy niya
1: nabalay mo ra walo yun kick life ko lang na
3: Fayon
0: wala Fayon
1: Mark ka Fayon na
0: Ina ilgap.
1: Apa ngal pernah jamir pun bapak prok pernah jamir wal marjing untuk jauh your hand pasca sando kapura lerungan merangal ka kagara lebih cer kick kalau tu jauh yun and rejo yur ka hand pas ngai dal yur ka al
0: really
1: tangai ngunda jauh yur all itu ka hand ngai tangai mur pangal Really wal, kana really kick ka bala rungan rungan. Eh, really pun bala rungan pun kau kau dua bala, kau kau really.
0: Dah tu ya telogon.
1: Yo, kau kau cara bala kau meritin kick, kau bala kali mul. Kau yang kau tak, kau kau perangal pawai je, kau rungan perangal kau bayang mul.
0: Net marah.
1: Kicking off the ground kau kaya kaya mak.
0: Wal, yang mana ni? Kap, untuk najau lu mak.
1: Eh,
0: yuk
3: switch.
1: Bala.
0: Najau Jeffrey. Oh, they got it with my side kick.
3: Will run out.
0: They could bring in that.
3: Joe, take it out.
0: You all know. They could put out the
1: best. Slow, put on your own.
3: Special line, run the matter.
1: Get Chris from there. You all know.
3: 10,
1: 9,
3: 8, 7,
0: 6. So they got kicked in it to make one 15 or 50 or 51 meters out.
1: I'm ready to get to one that. Milka in the out. Kutun ya, kick ya, betul ya. Mengenai amang amatir, kick naik, tak marci kan menabut.
0: Nabol,
1: kenapa? Kenapa yang ngok? Kenapa yang ngok? Karim naik, galkar.
0: Berke?
1: Berkumul mana?
0: 51 meters. Bro, lo kul boy. Yo, Jeffrey.
1: Yo, ira kini betul yang aku beli orang yang mana lagi?
0: Lo kul, apa ni?
1: Ya.
0: Dia aku beli kali lagi, ada every draft kick ni.
1: Yang beri kau ni.
0: Wonderous.
1: Eagles ko pala rin tapos kaya Jeffries kaya pala rin.
0: Eh, magpahal.
1: I think so.
0: Yo, na yung goal cost to goal. Joel Jeffrey. Yo, na yung goal cost ko na yung pala 6-4-2.38. Kawalang ang pra-atlet ko. 3 goal, 5.23.
1: Yo,
0: kala niya. 15 points to lakali rin. May nakapagpulim. Nagkaramay ginagal.
1: Yo.
0: 14 minutes.
1: Ang dalang abang amat terima ka. Berapung ka? Ka muluka ngalbut lugar pungal. Ka durin minwala ka hand pass. Walui abut prak prenya minwal ka ngana. Ka apa ya holding holding mana free kick.
0: Bagan we.
1: Yo.
0: Kalau jenau laki kini. Nek apa pun lagi ini.
1: Berak kurang nengka lama sentak kurna yang all the way to other side. Ka kick nai. Punching wala ka bolo punching wala may you put na na kicking try ka bay mo put brak man number wala ka picking up na na kaor na wala you to believe na Jordan
0: Corey Corey Jabur
1: Jordan
0: Taka wala jero eh
1: Jordan so Jordan Jordan
0: gole mi na ni ka kicking
1: Lucky hay man na wala bukod wa to the Mawe, ngupang-ngupang mo niya. Buti pula maraka ngayon. Biking nga pala ang call na yan ngayon.
0: Hindi pala makakain. Yap to na ng kalorya liwal. Ay laki ni Mara makantaran na kam. Ano na pat mo? Dagap. Ano na? Ano na niya? Ano na? Ano pa na na? Napulit. Nagtukungan ngayon. Pick up. Atap. Pick up.
1: No, but I'll say that Nicholas Round, but yeah. The dedicating it to
4: Anderson.
1: What about your mom? Katakal po yun. Torres Strait ka every, you know, careful. Kaya mala. Now, naka ball up, tapping wala, picking up ka trying on a sando, ka handball sando, ka whichever yun, bangay mo na picking up porto, ka handball wala ka, darali mo ka handball, ngayon mo na kick mo rin tinali mo ka, kumpara ko.
0: Kumpara ko. Kaya nga pala, dikin na lang na kaya.
1: Yo,
0: which Jack lock? Jack kan dapat apa kalau makilai ya lah.
1: Ini dia nak nak beri tengah nak kick jaja murkur, tapping, again.
0: Kalau ular mula lah kau jalan lor. Kalau bom naik pin lah, kalau kau skin backline, ekar ular tu kalau wait benda, rap jack kick, kalau tu spoiling nak kah. Kalau tu kabin kang kah kick. Dia pun nampak. Iyo tu dia pun bala kalau itu kalau ring. Kalau kau tu by 8 points tu lor. Kalau saya kena kutar
1: lah. Terawih muda, kapaching, kajau irmuda, walu, kakik meritin rally bicara dalam pemain orang ni jalan kalau kapan singai, kamu najau irwalu, kamu najai trial kaman berpermainnya.
0: Cup,
1: drop, drop, the billion muda drop the mark.
0: Wow, kan order drone.
1: Yo, kanan mo.
0: Kain the second.
1: Wow, kakik.
0: Ulit dano kanon.
1: Batas tu marangal mo ni kick na meritin.
0: Ay, hindi.
1: Kung yung matalaw na meritin, Tom, ani. Kanan mo ya, kuwiin, tal matalaw na meron muka. Nangayagat, prangal sa'yo. Ah, narungan prangal walal.
0: Ano yung langgap, gawin. Wah, uro. Rockman lang.
1: Araw ba, wala lang ngay kick.
0: Nibulip to the kick.
1: Sweet.
0: Malabol na.
1: Na yun. Jordan Sweet.
0: Logan ngay. Logan ba kayo na? Jordan.
1: Tuwal eh.
0: George Swift. Kalau dengan Gold Coast tu, dua pelan yang backline, Colin to kick, bola berjamur dulu lah. Benda bola ni, nak atil pun skopot. Yo, berak makan union berita. Kap,
1: kap. Benda yang bola yang beli mak.
0: Baik, no pry up itu nak berak tu lah. Pry up.
1: Yeah, kap. Good perak merangkali bola yang kita tahu. Oh.
0: And then break kick, tapi
1: break kick, tak mulai break kick lah.
0: Makin kontes
1: lah yang terakhir.
0: Makin kontes.
1: Yo.
0: Then lagi ada kangen boleh. Yang kalau kos cepat lawan nang.
1: Oh, lentong. Lain barang yang kalau lawan. Ya break kick ya. Kick na meritin muna tunup pang meritin yan. Ta man pay walang muna punching walau kau tahu kau boleh buat namir. Aman buat buat meran namir. Muna juga sun to try best kapai mungkin nerungan perangal rally bicar.
0: Kap.
1: Muna kap. Jauh jauh. Kabel tewi. Mak, ada misto.
0: Kengga.
1: Aku meruko. Jauh iru. Walau itu beli.
0: Match. Rowell.
1: Play mura.
0: Kebelak. Play kalah kick.
1: Real level. Kali kena jut. Nama tuol bala. Kumur bara. Kali. Kami tengah ingat tu nampak ngoi kick. Nampung kali. Kakat merangal pawai. Chapping nak pun. Kali mengarungan merangal rally pawai. Kali kamak yang. Kali hand pass really. Tipal bala Andrews kalau ngaya hand pass walaupun aku rupan bala rally aku ring murian lah. Kat perang ngaya rungan perang lah hand pass tuin kan rungan perang walaupun bala aku rally gak bayang oh. Mak pawai.
0: Bisa apa? Ya udah naik ya.
1: Yo.
0: Bisa apa yuk lain ya handball ya. Bagian kalau kalau yang Jones itu agak sama backline. Handball ngaya. Kalau Francis kalau Aun Francis tu kalau dipal balak kick.
1: Kalau mereka mahu pan permainan demi ya kekui sekali ke barang mak atau ya kita yang balak kam.
0: Kap kap balak
1: play. Balak dia lebih kap play cukup ngal ngaye. Richie tu picking up kapalan pikiran pas kawalnya mungkin mengukur permainan pas tahu kawain nak kata kick punya smart ringkang gaya kak ayam kicking ayam murat tangor tang bulu kick bayang oh muda balak kamu pak umpan berbilang nanti ada. Pak pun ayer kiri pak ibu puluh.
0: Roll kos pelang ulan kan?
1: Abelin kalau orang ruan pelang backline tu walang.
0: Kam,
1: abam.
0: Then bercola hit, dah bercola feeling naro. Pressure di pressure. Roll yang hard tengal bertiga. Then betah. Hard air naro jepur atlet jam lah.
1: Perlu kena kick pala. Burnley 3 ngayon mga kulong yung kick ka pa mo.
0: Too rough.
1: Point.
0: Yun, yung 1 point na yung bili. For Atlet ko, yun, clearing niya ka, ito, goal cost to 8 points ko. Yung goal cost ko yung ka, anyway, 6 goal, 3 point to 8, wala ko yung 4 goal, 6 point to 8, 8 points ko. Ka, polis ka, 10 minutes na.
1: Ano ngayon mo na bala kick line or ka guard perangal
0: second ko pa
1: ngayon ipewoy ka hand pass perangal kalang nga muna ka ngayon muna 1 to your ka kick
0: kalang kong galingan ka
1: kala niya ito nung orang horn na printer
0: Joe Richards to name na way
1: baka mga yun na rin mga kick dyan nung kong right yung bala pikir nung
0: orang ngayon hindi ka to dyan ka orang orang eh
1: na ito bulong ane
0: kaya
1: mo rin
0: eh dara nilipin yun na way right
1: Jam
0: berapa nana? Jam berapa? Mereka tu macam mana? Dan sebenarnya, eh, mereka terpura. Iyo.
1: Mana?
0: Dar perlu mereka berat.
1: Kick. Kamu cika. Kau kau. Iyo.
0: Wah, dah tu jaga ibu. Kurungin lagi. Tak kurungin
1: tak. Dar, irna
0: irna irna. Yo ni itu gol. Yo Richard tu. Berjam berapa? Jom dah pula. Kita boleh ni. Yo umur dah lanjut. Yeah, they must go. All going goal cost 6 goal 3 point there. All going 5 goal 6 point there 6. 3 points to Galeric. Yo.
1: It's
0: goal cost to all going check it could adding bola. Ka time to the right minutes mark ekar mike. You wait minute. Plus to half time lang.
1: Yo. Ah, makadari po yung nawe enjoying the Puma live broadcast the Teddy M more than yet 2026.
0: Yo, last time there na 3 years ago na pre.
1: Yo. I'm going to go to the last week. Really hand pass rally meter Andrew Stahl kick na pungal muna balungan merangal wing lil kanya harangal muna milay ka kick rungan merangal ka wicharin men madang muna kangay ka na try picking up ka makay muna na nukal punch ngay muna jaw yuro kabala ka rungir muna ka pay mo kanjar kanjar merti
0: rush behind yo hodin nga na ito rushing puranet ko player
1: bala mili yang alawal kan rungan merangal
0: yo tiri put to kata yung bala leading olan rungan Kol kos tu?
1: Mana jauh, yur. Hello, I don't really. Nunggu kol na. Put put ya. Kalau nanti kaya beri makik, yur tunggu ladur yur. Yo, hello, beri. Mana kena mata ba? Nanti and pas tang dalam nampu mukal ngakal ngayam ngayi mana kick nampu kalil ka tunggu berobok.
0: Ini apa? Ini ka
1: berry berry ngayi mak. Kemarin ngayi kau nak kick ngayi nampu kak korok. Kemarin jika nak kian pun berobok berobok ya
0: Kap.
1: Nengai kau nengai kau nengai kau nengai kau nengai kau nengai kau nengai kau nengai
0: kau nengai kau nengai kau nengai kau
1: Tapi
0: kau
1: nengai kau nengai kau nengai kau
0: nengai kau nengai kau nengai kau nengai kau nengai kau nengai kau nengai kau nengai kau nengai kau nengai kau nengai kau nengai kau nengai kau nengai kau nengai kau nengai kau nengai 16 point to all of the kick second put thing 4 goal 2 point all of the what for what point
1: yo
0: but put a let to the dominating second put thing bro the put a let to the balance 6 goal 6 point 42 all of the goal first put 6 goal 3 point 39 3 point bro
1: Yo,
0: yo, time to go. 7 minutes na second quarter.
1: Ang dami. Oro yun na kick mo na napungang or burang or balan pitcher. Burak ko rin. Ang na chepping wala ka, picking up ka, try ba? Kuman bro, friend, never walk ka. Kaun lang kick na yun na kam! Gawr mo ka mo na. Win po ko eh.
0: Wala niya, very play na.
1: Yep, gawr mo na.
0: Wala niya, jet work ka. Buka!
1: Gaul win kong ngayon ay bundin yan.
0: Naman ang go Korea gaul na. Eka na may 36 goals for Korea. Ayaw. Baka yun ay di-release ko. Lop na may. Eka na may.
1: Yaka walang win kangal. Ayaw. Oni maka ngamain. Especially no mangon ida yung ya. Homeland mo bang maka television na.
0: Gold Coast pala ka puri. Nga.
1: 3 points no kali hiring ya.
0: Nga Gold Coast.
1: Walo.
0: 3 points to. Walang Gold Coast kung 7 goal, 3 points 42. Kawalang kong 6 goal, 6 points 42.
1: Iyo.
0: 45. Alam ko, 42.
1: Di pala naman ang homeland sila ka life makabang ang television na mga radio yung rin mga school nga ma, doon naman ang school. Yung nga start na bulot to bulap. Yung kawit yan, hindi ka nga kabulong ka bulap. Ka-chepping ka, paway, ka muna na mag-breaking. Mula na tiyara.
0: Gorko school.
1: Yo, walo. Mag-dory yung nga niya. Anay ka yun naman, ka kikping or napung ang resenta ngor kami itin bala juruk mga ngalbip di ka na duri unmen walal ka lalat na yung ngay muna tang ngor dal yur
0: kanal
1: ka ay kabay unam ka sumbulo kal kan ngay kam
0: arang
1: lebih jarungan merangal ka jauh yur ngay nguna noble yo
0: John Noble ngay ngay kaleng ngor skot player o
1: na ito tara da yra
0: papa pero yung ngay papa pero yung ngay makkade ka rinko assistant coach Adelaide Cobo
1: eh
0: yo
1: ma ni galing
0: Pespet ko mga hati dyan. Susan Kocho. Kamala niya?
1: Wala nga ika na win. Well, no, na win. Take time nga ika. Wala nga
0: ika. Yung nabalah para Erin dun dyan.
1: Yo.
0: Wala nga ika. Slippery. Wala
1: nga ika. Kuyung nga rin. Kuyung nga rin. Kaya dikili. Wala nga ika. Kick! Wakay! Wala wala ka wala.
0: Yo, John Noble nil. Kick kay John. Go, wala. Yo, wala mo yung Gold Coast. Pinay mo lang. 8 goal, 3.51. Wala mo for Adelaide Coit. 6 goal, 6.42. 9 point, tundro. 3 goal, amam. Turo. Wala nga lang. Abang, yan ka naman yung gito. Dala, set time, wala. Wala yung anime.
1: Yo.
0: Kaya dyan yung na ikot din ang dolar ang anil dyan.
1: Kaya
0: dyan. At wala Gold Coast kung matang ang mag-anime. Gold Coast kung dyan na yung mga drop. Breakfast.
1: Ibin
0: pura atlet kumala. Gimana itu kumala malam?
1: Berapa kumala? Tangan gual ni udah ngambil jenis nanti kumala. Wird mau mau ni nyalang kalang gual ni ayur kemudian malah lebih jual full crowd ya. Ka muda kapulap. Accepting muda. Tang jauh ayur muda sans to ka kick ngai meritin malah bicara ka unda walal accepting. Tang unda walau kaman permainan mereka sampai a ball.
0: Bala. Rock ko ka na apay niya yun.
1: Rock mo rin. Chepping. Picking up mo na sense to ka ngay hand pass ka.
0: Ngor kick kayo ni. Eh.
1: Ano nga pa niya kuro pa niya wala ka. Sense pala. Kapay mo.
0: Wal pala.
1: Wal pala. Landing ngay. Breathe. Yung mga rungor kang namalang alungan mo lang ang sense to.
0: Lift it do.
1: Hawal yun. Kapay mo. Wakay.
0: Teammate. Marapian na we.
1: Muna.
0: Dari ke band long pakai bayo enggak boleh long lagi.
1: Yo. Ta polap ka. Ka chepping asan do ka chepping ka kick nai gawal nan man merangal. Ang nang ayo yusan do. Ka trikai ka kick nai meritin ka bayo ngo. Wicar lu datang ayo maram ko mer you try. Bayo ngo nang ayo warna lari ngo balang beri kick ka bayo ngo yan mundang gali. Apa ya bol kami ngo tu balak kali mer para lebih jam mur kam.
0: Yo, ni gari tulering table. Gold Coast 15 points to Gold Coast 9 goal 3.57 goal up with 6 goal 6.42 12 Ateo Stadium round 10
1: ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngay kick mun bara lite den där porto.
0: Jo.
1: Mun bara kolla av sig.
2: Stand the line, last disposal.
0: Rick kick kunde ingen ner.
1: Bara
0: när vi rullar ner. Men det är det nämligen.
1: Men det är det nämligen. Den där bara går upp en men där Mark Sunstrom. Mun bara kali mun bara.
0: Gör det vits. Bro, para
1: kick up. Long kick. Ka tapping. Ulur ka tapping. Ka man bro para mer ka tabay mulungan
0: bro. The offset lucky kick. Under pressure to make kick. Bila nang dena na na na. Sarong in mar pullo. Your time is only 4 minutes remaining. 5 minutes remaining to chill out.
3: Give me the contact ball, please.
0: Yep.
3: Goes, it's Port Adelaide free kick.
0: Port Adelaide free kick.
1: Free kick. Port Adelaide for.
0: Dual bola mak, tiga bola. Leon.
1: Mula nanti yang dual bola kali mur. Ya kali
0: kita lama ikut
1: punayo. Dan bola lain mur. Kick
0: up. Ah, and that feel.
1: Irak kui go. I still kick. Kalau cukup mal, kalau mak. Strong mak.
0: McAndrew.
1: Leo. Nggak bola kali mur. Ayo, ada lagi apa? Ada lagi to kick.
0: Makmari pernah aku boleh warna.
1: Mudah agak kick tapi dia bertang oi.
0: Ya waktu ni gaul ni tu kan.
1: Namoi kan merica lah kick kan.
0: Gaul dan murka.
1: Ya ka, ya kayu aku tak ada lagi. Eh, cuma dua lah.
0: Kita pasti nak boleh warna.
1: Sudah three run awal ya kawin tanggal.
0: Boleh.
1: Three times.
0: Ya lo, kan ni cuma berlalu. Eko gol kos kor, heo gol kos kui ni bala 10 gol 3.3. 63 awal aku 6 goal 6.42 21 points to kalering do
1: wana kon jamir muka wal
0: kadon wana ke to beep to na 3 minutes remaining till half time call cost ga dominating na don ro especially in center clearance ka bay ji yung na level fourth line mula balik
1: yo Aku makadal listening linya lang kung broadcasting kung dinyo kanto malang entertainment yun dua yan yun mo radio kundi pala di community lis mga homes land kadwal Darwin kadwal Palmerston FM radio broadcasting live di pumor TIO Stadium 2026 round 10 AFL match.
0: Belen, yun na bullo. Why yun na karbe?
1: Muna wala kabut pa but prak merenda mire. Muna bala, muna hand pass mera, mera goy mera, walo yun.
0: Olen. Okay, buat red kuning kau cakar amur trend. Rosa skain. Kata back punya dah tahu ya. Petrot ni.
1: Bilin muka. Kuruk tu nawal tutual.
0: Siki. Olen.
1: Banyak kam.
0: Sik Olen.
1: Mula yang kakak kanan pilih pun merugal kirim merchant. Wonder ka. Kal karena lingkun kick. Kabul awal mula ya cut men mula. Eh nama lagi
0: mula. Kuruk tu
1: malah. Kuruk tu nawal alkohol lo.
0: Yulen
1: 20 plus point tolong
0: Goal makan first goal makan goal ready kan ya karena begini first kurane yo dan plus score wala gue nek kun gol 11 goal 3.69 wala gue muralet kun 6 goal 6.42 27 points to galeri bro wala jadi kun a Gold Coast in Lingua, a month through a Yolo Toro, Catrian, Walaja, like the report, Walaja, Walaja, Berlin. Play it. That's a game.
1: I'm going to go to the first game. Noble, you kick Britain, Tamodaka, Smack, Billy Waller, the Polyangana, and Clear Mark, which took a bigger Balanapu, central kick, Tangaimuna, Maranga, and the Sindo, a kick, Kalki Murenga, Mark,
0: Tura,
1: Yo, Mila, Mila, Naljamuda, Kalki or kick a Mark, put open mineral, let you go to the Minakun.
0: Lumbert,
1: Puramuna. Outside be playing or center. Ngayon mukha mo na. Nawe.
0: Ba, ito na ito yun, bro. Yun yun na na yun, bro. Puro atlet tayo.
1: Bilin. Muna.
0: Well, ito. Mag. Nagkaramringi.
1: Kick muna Merton.
0: Bang outside.
1: No, ngorongor. Out of bound.
0: All the fool.
3: Stand there, please. Thanks.
1: Yo, yung mga kadaldarwa merger, tangal dakan mikin mo niya malayo yung mga merger na darwa. Katwal warpam, unang balalay ko na kick, haway, ang unang balay.
0: Bola pe, unang balay. Camera mo, bender throw. Yo, 1 minute remaining till half time. Wala ka still leading na kunwal yan ito niya. Gold Coast by 27 points to. You got Nevigam at a Tugula Gamma.
1: But
0: they got PK game, got rip or Bulmer.
1: On the bouncing, Hawaii, the kick, Sentangur, play on and buy on my mark. Kaunang a hand pass, Sandal, Karungan Brang, hand pass in Walkanguna. And then I went to Europe, Munda Balalai, Kurunga kick, Munan Balanung, Ramritin, Tal, Kabango. I'm going to Europe, Ka. Kikrungan merangal hut tu karena bicara karungan merang.
0: Kawal apa yang dok ben beli terang?
1: Kawal muda kat merangal backline tu kahen pas bicara balarungan merangal Andrew Wall kangai bicara balang. Awal rali bicara kang karungin.
0: Kawal foundation logo merangal kan? Kita dapat kerja. Ada square merangal kerja.
1: Muda kawal kik.
0: Kawal merangal mereka dapat pula.
1: Kap. Muda kai hand pass bayang oyor mengonye le. Put kunawar pam put bangal read one go walau yung mala yow yung muna Henry nangay ka nama hand pass nangay ka bukwara na lang ito kick muna bala nung kung rin na muna yung mak na
0: kararayang
1: kala
0: you land go
1: yow na kina bala wato
0: mag killing time na magkikay na
1: yung bala lay kul na
0: ito half time
1: muna lay kul na you land go ka muna ngay
0: gap give it to the to
1: 2 seconds.
0: Balahan pass. Tay, kurna ni half time na walang goal ko skun. Kada 11 goal 3.69 ka walang goin. Pod alert kun 6 goal 6.42. 27 points to la galering half time. Mama yul radio 98.9.

0: Welcome back, Rally Tiao Stadium. Buat pertandingan match between Walo Ga Yata Polti Power.
1: Iyo, kanan ni kanu day. Gato yan na yung game. First half ja. Dal. Walkan Walo yan na.
0: Walpikan. Doktor Martin. Ang unang walal tap. Kapiking up kumuryo. Sanesto. Tapos para prangal. Kaampay a bola. Kanga to throw. Mga bilang na kung asenta mo. Ka-tapping, ka-jawa yung mga sanesto. Ka-hand pass ngayon. Muna tal. Ka-kick di pong bala. Ka-witcher yung mga. Muna bala nung mga. Ka-jawa yung paway. Ka-try ka bala bikin wala. Ka-hand pass. Ka-jawa yung wala. Ka-pulo hand pass wala. Rungan rangal. Ka-kick pitcher bala. Paway ka yan backline.
1: Yun na yun. Mac Andrew. Nah, ini backline ulang. Ini ngai ini, Mark. Ini ulang kata jaga apa? Kan kalau kiki, kapan ulang kak? Atau nak bala campur ulang side waktu ja.
0: Yo, muda ngai terada yang al. Muda banji. Walau ya. Awak nak campur kuri duduk merangal warden. Kau kian pas tanuk kau. Aku merungu jual bicara rumah dah. Ayat wal kick muda. Kau merungu walau. Picking up kau kick meritin di perbalak kali itu kau. Mark.
1: Nah, walang na backline ka dahil.
0: Event to.
1: Walang winnek win.
0: Hood ko. Ano marka nga ijaw, yung muna. Iyo. Ada na rally. Events dya. Tabang smothering. Kana mo na nga ijaw, yung sons to. At noble yung rungan merangal.
1: Cup!
0: Kapo mo rungo.
1: Mark. Mark kay. Kung dahil marar, kanito, yung ulit na yakun nga. Humphrey.
0: Humphrey.
1: Bailey. Ano dyan, no, pull dyan ka, pull ko man mag-generic ko talaga naman. Kaya-kaya ko na ikasama siya.
0: Anong gawa, ayak ka, yuri ka dyan, dart to na raw.
1: Ano yun, kick dyan, ang 50 meters mo. Daming harap ka. Maka na make na distance. Bila na umak mo na ka, ito gam.
0: Bakam! Marching ka, takam! Bilin.
1: Ano
0: yun? Awang ka, no, girl.
1: Guys, walang kong behind. Wala na kong third quarter. Harry State, mga 2 minutes. Hindi walang kong neck ko niya. Goal ko score, 11 goal, 4 point. 70 ka, walang kong 6 goal, 6 point.
0: Ato na rali. Yo, yun. Karungan merangal. Waloy. Ka, Mac. Strong Mac. Ito na rali. Nung kurung-kurung. Kumurungan niya lang kal.
1: Ano may Riddick? Ito niya na marak, bro. Ito niya na batuin. Ito na bulit niya.
0: Ngunit na nungo. Warden bala try na
1: walang yet all time ara gato ngayon ni goal ayun dal bala
0: yo
1: right
0: no kung ngayon ngayon na kung kang kadara niya na yung birka na kung tunog pa kung ngayon ka tunog pa yan na may tunog pa mga warden kick ngayon katkari to ka may walkte tunog pa yan
1: kalok tarara kalok kos ya dual na kung third kura dual na kung kanama live na kung dual kalok kos ka pun at like na raw game. Yo, goal calls ko na yung mula 12 goal 4.76 kawala ko yung 6 goal 6.42 34 points na lang alirin bro
0: first goal diyang bala round nan mo wal chow mo dati yo
1: okay gada yung first takun wala ko yung put at line queen
0: yo
1: nato lang ngatil niya pero paman yan bro yun
0: hindi kan mukhang nila karangal niya
1: ayo ngatil makan yung kalmakulam.

0: Day del game jaral tenan especially wal jana kun botar light kun wala military jatre ade uring ibele dera me gol katur ke gol wicket to ne apo dan ko dar free kick
1: gol me kai tumbo gol kan pel mikere ngai dia jaga turun no gorong ngai ngai gal kar kadore ngai tumbo bala jakal kan kam
0: directly in front
1: eh you up there
0: top
1: ayak tak koi kuwal kang una normal ay kun na kun ay gol na
0: eh boleh par kuwal kang dama kay sa mutu na bentu lupa
1: you
0: up ke tuja berki point nah kay 1 point eh ala wanek kun Gold Coast Queen 14 goal 8.92 goal like 10 goal 11.71 21 points to Galeri bro Gold Coast Queen 6 minutes remaining to go anyway 5 score
1: Berang rather than ya Komer kurang awal kabut babut prak main da mer kick mengarungan merangal Hawaii bala bikirungan merangal ka chapping amarangal 27 go Hawaii ka kick angai bayam singian mun nak bayam kat perang ana ba 5 to kan hand pass
0: angai kick kat dia
1: kan
0: oke
1: bokai kau jangan picking apa pun di
0: sekitar pihak kau
1: baik oh
0: eh sampai ana eh kau sampai pun ngin ana maka pula ber mati
1: pula
0: eh what put in Indra nampak apa kau lewat utun berani
1: ya apa pula
0: ayo
1: Aku nak balas, no ngurungur, naik kapung dah lagi.
0: The 20 points tu kan ini, lering dia mula dulu.
1: Lain orang dan balas kick, punching out, tawar. Sun Bullard merangal kick, betul kan? Itu ngai rungan merang muruk kamu dah kali. Mur. Muruk kamu enggak? Jumping mana picking up foto kalau
0: rumah menggap wala lah
1: mak menandang mo merintir ngayong na kick ko abalanya ka mak ya ka bayan wala abalanya ngayong ito lang
0: kala kala
1: kala kala kala kala
0: kala kala
1: kala kala kala kick no may bicara nilti
0: galat kuit ngayong na
1: kayaan ngayong tor
0: that would have been may abalanya indigenous special goal
1: Belanya rakin orang ada. Nana rale.
0: Awan put tu, 19 put tu lah kali ring.
1: Kamera tu kira lebih cer, kajau yur, strong mark.
0: Hai. Moyel yo ni.
1: Moyel, wang art tengok ni dekawi.
0: 50.
1: 50 koruk per.
0: Koruk terbaik tu ni ka, ni tu no pulang juga. Kurun bangun banyak ka, ni 5 minutes remaining. Orang pun tu, orang pun mungkin tu dia lah betul. Kalau yang lepas tu maka tekun mat time pun dah we boleh tu. Kalau kau memang lepas tu kamu.
1: Kick naik undan bala. Water sense tu kangai undan picking up sense tu kau burungan merangal sense tu. Kick naik Humphrey kangai undan bala walau merangal tak.
0: Ah tu hai, tunggu Helio. Alia Alia.
1: Picking up ngay rung bala ngay nganya nda when too high na.
0: Tunggu kabar ato na. Yo.
1: Tuan rally. Kick ngay ngon rally pitcher kapulo tur ngon ngay yo ka kick bulo. Hawaii. Kabut prak merangan. Bala kurung ngon ngay den kut bulo kabay rung Hawaii. Kick rally pitcher
0: jarpi. Nay kaman. Kalkit na rushing.
1: Picking up pili. Ayan barak kurgalin but pulo kangay picking up kick jarpi ngay dart sa ngaral kumur
0: Dalton ngine put at let kundal maraka jazot pero yung rung wala ka talit eh apa yun
1: ngayon Jeffrey kick in balag bikin alay kurunda chepping pulo chepping paway ka kick meritin set sa larungan merangal atal ki mak abay mo ngay muna still try wala ka dal muna kuna wala wala ka meritin ngupan ngayon balabar kun Pilihan hand pass taburang or na unda marni kam iya ka kuy
0: backline
1: backline unda dara da endan ngo
0: UN unda UN 50 ay hemen hemen unda ka dara hamstring na ni
1: ya
0: mak cramp maybe cramp
1: Merit tinan mo na yung break kick kanya main group par San na.
0: Magkaraan ngatan mo na. Maybe happy. Yeah.
1: Adams to be careful about a kick.

Yo buk mak namil no ma ngara ya ku bulka no ka wanga ngara ka do ala yol ngura idea nulun boy ngor ka wanga ngara ka di pungul kam idea 8.9 ngor tap

Yo, nama nga mayur ng radio, ramen gening kati ulkur ka kaya talamra dual nak radio nga madol balagum murukat cirkun kalik ngor. Thank you. Ooh.

bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang

0: Kanekta tau nam piamark tau tau angeda kamarang tugalak kama mulogoyo ngaku la chong da tau ya ka bitcha kong ayo da tau tumangero ni malang tunani da bitcha tau ya ma
1: yo ara ya komulogo kaleven kopingara ka papuro ing ara gara ora tau ing ara tudalak karamain ngir poe ka ngatele poe muni bir bamman wala la ngoro nangal mi pala pal mi re kokko ngal ngir nam
2: wala ngon ne ngokko nam
1: kokko ngal wala nganya dori ngor makkar ngor ngara ngor kokko ngal ja wala ngai puttura ngai tala ngai makkar na ngal wa rip un wanga island runno Unni limada kumuru do in minna na minan mada. Na win. Attilin. Mada na na min. Attilin mada na na min. Kumuru do in minan mada. Unni lin makkar ngul wanga ngul. Pala ngay wanga nan ngattilin. Wey. Pana ngul nina nito al marichi. Picara ngay nan ngattilin. Angay nan ngwangan ngirik jam. Bingo ngara tuar maricin para ringo kuku ngara ngara bingo ngara pal miri kuku ngara ngara para ngara maricin dan tuan ngara makar dingking nungun wangam katunga ngai nguni mada ingat ngatiling kababa miri ngunyan ngungir kum newi maricin mir madakan kababa miri ngunyan ngungir kum kangai ngatiling Tirongai karwang ana ngundi ngir kadano kalangatte le walja. Kamul kor golang miram. Lai bapa miringu ngai yaut turo. Andi miringun. Palangai duyu tunyuni wangan ko ama. Halibalan nang ali guai manitura kodono payamunda ala pal mire wal pele wala ngara ngukko ngalam.
2: Nge.
1: Rao lele palangai tumarikin. Kangala palmiri jamalang unni ni na dengan unni ling urupan nyik nyik karit jambal na wingan unni dara na ngumur ngur jangara ingkan dara na ina nukala mala pala kalawa miring wala miwong galam
2: iya wa
1: kan wanda marici marici ni yuko yuko miring ngoy miwong konyo wetin wanda kan marici marici sbayam Kanan ngunan ukal nguni kumurung ujang arany. Bawa miring wala lang halapalam. Dinan ngang nguni liwangan ngur. Miwong yakum. Yo.
2: Paranyal peran bingung mga kari yun minam.
1: Kari yurang ngay ngay ngir. Tay ngir. Tunyadi miring unay. Naywi na ngatili na yun. Parit yun na mada liw. Yurali palipay na. Waik tura liw. Yur ngay. Naywi. Manday ngir. Tsaka ka ngatili. Lipa-lipay na waik turo. Marikin pala mada na ang ala ngayon. Na ang ala mada ngayon ni Naran ang Gurtan. Ngaulol na mada na ang ala ngayon din. Hindi tinan ngayon ngaulol na pala ngayon wanganan. Why? Na ang una nga ma. Pichar ngayon wangan ngayon ngirik. Ngayon na ngadip miringo ng atiling. Na ang una Naran. Ang ngayon pichar. Tunga ngali. Pichar ngayon.
2: Kayol ko ba na waraw ma?
1: Waraw chang unikan gumurong urtaran miyong kalam.
2: Eh?
1: Unik waraw chanan mo. Miyong kalam unik gumurong urjam. Ka ngay wala lang kan wanday marichin marichin nan ngay miyong ko ngay witi. Wanday nan mo kan marichin marichin.
2: Leo, ano madam?
1: Amadai marikina, nuni adi manji marikina, liu yura. Murun tawat tura mada wangan nangal. Para wala jabi ujan dan ujan da yura kumur yura malam iram.
2: Nge.
1: Jandain biay cabarun. Barbam tawara tawat tura nan ngumari miram. Nan ngunyir kun. Pala ngay ngadi miring ngay bawa pa yura wahay nalitjar wala nga rakuto dwali yoto yung bitjara mechin ngay ngadi miring ngay ngatiling. Panganan mechin ngay narong jalakang wala nga rakuto daw nguro wala nga rakuto na makkara doa at marang na ngur numarako yoto yung kukong aldipo ngur. kar ngurun marak kutul lak karam. Bicara ngai wangan ngatiling, palangai bingur jawa nevin. Miung jadawat dura palangai bicara, tuale ngai rakurum gajirik kai ngai rakumak karung kungal kangaram. Palangara ngai gukung ala dipungur jah. Kanara ngai nevin ngai tubingur nguni. Nah palangai akuai. Kundir na wala nan ko bat tar kundir na
2: uyul noy
1: ay tunaran ngundilin ngay to right pirin maram kundir ang ora ngir tun bat tar wala nga nyanga nar na war pam turalik kan ne wir kung dal war pam turalada irum ngay mi wong doangan plenan ukalang ni gumurong or ala ngay wangaran ngir tayom tiyalang ara aduan yang ada karungi rapalan undan harto mak karwang angupan hari ingundak kum. Aduan yang ada karungi ramarici apa ingun ada tubulin rungi picar ngaya ngir ya. Barangnya ngaya wandan ngayatan wandan madang ngayatan min ngari panjepala burtura. Burtura mada kane wing rati alam wana tuala. Nah, ingol ko pa tumbol island niya ko, munilikan ba man ninan, para ko ya pa miringo, nyuka.
2: Wow!
1: Para palang ara ko ya pa miringo, uro dawa lang mo, munilikan ninan. To, yuramadanan mo. May bulo ko man. To, parang alimarit yun nga bingol. Sabi, ang ayip marit siya ngayon nyadipin na walam. Nyuka. Tuai miring oleh carangan nenan, menilai. Tipe na, orang ayuang anan, wai. Ya apa? Ya apa bicara ngayem? Kuit, wai nguni muka nguni wangan, nguru muluk koro, nguni makar nguru jangan ngan. Ya apa miring oleh carangan nenan, nguru muluk koro wangam. Koro tomrio balanyam, island nguni ngayin ngan nenan ngarak kuni apa miring om. Yuro ngay nguro da walang ngarakuni para ngay wangaran way tuwa ngali kamari tuwa ngali marikin bingo nawilit siya lang na mariinditin na wangay nguro wangan nguro para ngay wanganan ayo menmak numarakudo yurdi ala ang aray nga marikin balayin bicara ngay dipin ay doon nga natunyiran yun wala lang balayin marin. Dala po sa kibiyak kung bilibon namin. Bicara ngayon ang nga. Bili ngayon ngayon. Nain ngayon na nukala.
2: Brush siya mirinan.
1: Upset na. Bili ngayon na nga layo. Diya pa miringon na nan nguyuko yuko. Miringon na nyukay. Kaya nga tilit. Nan mulukur ko lang. Miradali. Yurin na nga do. Yurum. Kala nga ibingin ko yun. Waro yuran. Nat ngon waro yun do. Yurum. Nyukaw na. Pala nga waro yura. Ka. Ngurung ko ngayon na nga. Ninan mada. Lambupan bir madara madagway madading kan butter wangga punung alja lukan aj mada bala maricinan mari miram ai tip na janguru ngo mirian daro wangga ju ngai micin mangkan ja bala wangga mana pan miran bla buku mona inan
2: ya kai
1: ya win ngai nyiran ngai walalang
2: ya
1: nyiran ngai walalang ju yero tip na jam. Yuru turik tangai ju yang ingat miung jam nara mengura highway nam nakap nawala uni nevin gong lup tura wala buku lup nam ayang uni turik nawala lainnya rai jamak karu indur parangal merkap mirip
2: karu merkap
1: bilin turik tangai uni indur parangal jawala lain wala jawar pam nalu yuram nakui nam unya unya yuram muti gay nah. Traveling na.
2: Betul kan? Nah, ni ten lightning tu buat ni.
1: Dengan ini, ten ini dengan ni, nana ingat aku yuk yuk yuk miringon nyumuk kuni, naga nara tanggal date nan. Awan di nana, orang itu ni orang date dan guna rai urja. Aku ngalima ramai apa bicara ngaji nang nyuk kai ngati leo. Awan di nara mada ngati le, but nara mada ngal ganya date nai. Yuk yuk yuk bicara ngaji nang nyuk kai nang ngati leo.
2: Nyuk
1: at marang ala rungi nan wala kangutan marang ala madanganya di na ingutan marang ala manda ya pa miringoy madain Utar marangala, utar marangala. Pingur inga inguni wangangur winya iram. Palanga ingunala na ingura wangangur. Na ingura ngay kaninan. Matira nan nguninan daran. Runo or. Matira nan ukan daran. Nan ngurdi, kubingur inga ingurum umakar ngur wangangur winya iram. Ngurum ulukur ngur, kurutum yung ngur wangangur. Palanga winya iram. Maramba jau minan mada. Tuwai miringun nan ngur. Ang ayo di palan rip pula makar luang al madamari
2: kin. Iyo lan ko duwai mingom.
1: Ngayo di rip pula ko duwai miringo. Arkin mada. Para mada kan matirang wala nirnan. Ngunilin mada ka. Nguni ngarak ko nguni. Nguni ngarak ko nga wim. Kur ngarak ko yalo ngarak ko mada ang kalam. Malabong arja mada di tuin mada malang nangaran.
2: Why?
1: Aku ni ngarak ku yalun.
2: Yak.
1: Pingu ngarak ku guruk kuri jam. Ini ngura. Ayin ding ngarak ku guruk kuri mandang atili kanyuka walam. Amandang uning nganya gong tuin marang al dit. Nenggang utan marang ngayin dit kalya lain ngurung ngaran malang turum. Atwal numalang tam. Yurung ngaran indan ukal duala dambulil ngatili walam madang al nyuka walam. Unin makangama indala yuk balanya daun markap mir walalam. Yurung ngurai diyaun. Unin makangamay. Di ala birichi mingara kadwalawang ngay. Ayoyo, chujuj nam.
3: Yo, you're listening to your radio.

0: finish.
1: Yo, dan magayong radio nga mati ang talino. Jojo na.
2: Koromaka. O kalere jaro no mando. Koromaka kundang orangula. Marabata na nga ito, chaype. Kunda. Leangor. Mololoikala.

0: Hi, my name is Ishmael Marika Molka Project. You're listening to Yolong Radio.
1: Tuol tawo, ready poi tawo. Dere mo voi ready poi tawo. Ngoli ne yakajal nganerao tiak tawo. Mak ne do mukram radio wone do wurpolil wangalil marchi 10 minutes ko ka in 10 minutes ne do rongirale ka polo manikai ngama. Tiang bala niyo ka wanga bala niya po riri syphilis ngayako na milk guard dito mo ay riri na we kalanga nga ito na we riri yur tol riri na mari ngay ka dawo nga ito bala niya nakun ngay ka dawo wanga na nakun yulungokor na manmakcha darang na raw nakjan ngay ka wap wap tun ni riri yulungawal yo. Nido wanga, mari.
2: Wanga, for example, ngara telakram, orang nawe makarat na malayan bit jam dia epian. Ya ngara merengi wada nawe lang lupa malakram muda hotel lele, yang ngara merengi lima hotel lele. Flower malang ni wakwak malas swampi. Wepum kali mula dalwa wakwak lakam mula ka orang kan belanya berutu nemeri. Saya kabalai mil manapul. Sa dual balani wa ko kala kala kamu teleli mangeli muni nangol na we root muni kurkur ka na we nango man jarmir ngai to na dara bar koitir kana kana nango man jarmir on namala tarowa mayala balani ngai dal meli na kununi na we miel madara mo ngai muni na kondirang muni wala kamu udir po wala ngule la kamu ni muni ding one thing I can representing na kon drama ka miel temalang ne warna on namir malana wa kwak mala palanya ngai dal meli wanga drama ka miel temalang mau cimrung interwa ya palanya yorone ka wanga nda nama miel tun miel tan ka ngai ndan miel kun yakam marengi on ngai ka wip mala drama ngai tem on namirian ya palanya ka ngai drama ngu ke miel ko ngoni drama wipo. Anda ngomongnya lingkup darwa wayan warna malah. Saya itu wangkain miyal kar darwa daramu nangu. Kau wangkain daramu kar darwa miyal. Kau walaupun ngur warna nangu wangkain miyal kar darwa daramu. Kau waptun ka wangkain miyal kar darwa daramu. Kau wangkain daramu kar darwa miyal. Darwa darwa miyal warna merir ngeka. Spreading ngeka darwa ter. That's what ngeka happening begini. Miyal kurung kalja yang people kalja. Angai pernah melanggar alpen berjemalani, ka main jual ngur kerumku, nak cerkan wal merjin ngatil, mula ceri. Irwal jam mok nawi ngai ngalapan berjemala, tiang bala, ngatil beli mar ngai nyumu kuni nawi syphilis, lurkut, semar main mak. So tiang bala it's getting worse na worse ta. So mostly dan tiang people kon mula tahu, mielko kaderamu, ka bala yang ngatil meling, eh bala nya, yo.
1: Yo, Mari. Ni tapirik tawo. Ni tarang in the row. Kana we balanya dukkar kor. Unni riri. Nakon pamatna. Unni ngapiki. Unni riri gangal. Kana we mak darwa gangora dial Australia ngor. Yur ngapiki gangal. Yur numbers mala Northern Territory ngor. Tiak syphilis ko. Na ngatil walal ka yaruptun. Unni numbers mala ga yaruptun. Yur being or 2013 yo 2014 on the numbers ka ngal yun bele on the riri mak riri ga darwatir numbers malaga ngal yun Queensland ngor ngatil kan we mak miel ka durmo mala mak walal ga wap wap tun ga riri ga wap wap tun wirpo wirpo yol ngawal ka palarali wirpo yol ngawal ka na we being or Queensland ngor ralin Alice Springs lil. Kabing or Alice Springs, Tennant Creek Lil. Karalin, Galkin, Catherine Lil. Kanawi, Bing or last year, 2015 do ngaybunnan, Arnhem Land Lil. Nawi, Danja Limorong. Nali, ngaygabunnan, unay balanya po itawo. Nga, wap wap tun, yulngo yulngo ga wap wap tun, unay wirpo wirpo yulngo wal. Ka, kuro pa namir, unayriri. Nani, Mari.
2: Yo doli gani kadlakan ngun na kon muni di daw mala ngatil ta rukun mar adeng balang mar ngal yuna pleti ang e room doning e ka miel pala kadaram mala op top to nur pool daramwal kangai kam dara mo aptun ulpul melkal epian na nawe kamany maktir mak ngatta kamany maktir mel kurung kam yariko many maktir ka balanya ngatta undra kayan mel kurdan lakam kada mamang ngi kada kacap tumaka ka deng bala last year it's about nam nan ngai all together being jawan yarup nai ngajan santul ngor karale waptun ga Northern Territory, alam rumah amtuli riri aku 250, yo 250 man of syphilis park komite garuar, ya kan aku ngatur dengan lurkun, tanjai utan dau las yapu, kadal berak, so deh pun alam itu tuli nawe aku marah wangan emiri, nyiluk mamnya tuli namba, nalcan itu nyiluk mamnya namba, ya kan namba ini nyiluk mamnya yul ngomalang alam itu caring orang, kai wanga la mitre especially be one in young one ngomala chalja ja ja wala indin and we can't stop wala na kon being with the room ngur le in the mitre jal ngur kin room ko ka ba ngal mitu kul mamani ga limto same time do le wanga la nga wana ngati yap tundo le nawe number next year or year after not the end of next year limro ngula tonga kwestra o nga endum nen ngul ngir HIV yo gawanga yone kamara ngara mo mal palanya ka buk makodao yo ngongole merikin treatment ngale ngole maram injection dole penicillin treatment syphilis ko or even nawe ko gonorrhea chlamydia maram wal ngole katan wal ngole treatment maram ka dari chalk ter wal ngole ka nene yakoyen gabul wal tmerci mel kal same one kal wal tmaram ngone believe me nawe ready amarching at the bulung at the treatment maram kadar charter abeyong at rung irganin nawangur kanina baman amarching at the bulo pulion morkalte yulngal same person gal carrying at maram ni bilian so it's keep going on and off ebin on and off so there wal to yul mujam la sad nothing ya ngunding email nan we can alika knock knock knock knock don eh ngalika opening na doon ngurungi nyul ngay wan ngal da open ja HIV air cha dura ngal na ngayin du malak tun bulun ngayin du jal ngupan bulun HIV na so yaka ngal berjal di yakin bulun ito ngal doa la syphilis, gonorrhea, chlamydia wal ngalika ngay tamalengkong do and we can treat that treating ngal ito. But if the HIV ngali to maram ni yul mun kumbu mun uni ngai ka kumbu mun yang lecelan balan yang ni jaya jaya tu bayang utrian rakundra and I got na wait treatment ngai AIDS ko yuri ya ka ngai to living wal ngai it just to slow it down ngai to pul na kum ganjar na ngo mar ka to living mara win ngala na mo years yuri ya ka ngai to bumang rakundra man bayangon ngai ndo bumang yul mun ngundi ngala na mo na years na kangga itu macam rakontir, jadi itu rakontirian. Apa lagi? I hope you understand what I'm saying.
1: Yo, main mak, markat ner yolngo. Nah, thank you, nama gak putur beton. Nah, ini dawo ngonong yor. Nah, main mak lemar gak main gitar. Ka, we might end that dawo deang bala. Karena we mari, thank you. Nah, main mak meter nega wanga. Dono patawo limarkang ama
2: thank you naman mara rally na kan inviting thank you ka welcome bala meron matayor na we mulkur dangar arni ta phone number di kai ka maturing map na prudo na malang na we bolo question asking na malang na we answer malana na na ma mulkur dar erwan na mi area ngor ngara mail kurungo and control ngayon niya ko mail center for disease control ngayon kajaman ulun hospital ngon Yo.
1: Yo, so that number again, Bulong Aradawanga, 89870357. That number again, 89870357. Kang one yawarin mala, one dermo mala, ngakton Terence ko, kang one milk mala, numoto ngakton Anet ko. Wangan number. Namadong Acton.
3: Wesley Damaranji, and you are listening to Yulung Radio here at Ilpra.

0: nga mayulong Radio 88.9 Dual Nunun Boy.
1: Dual nga raya, over ikibigali. Tinggam nga rato, kaural nga tuli nga rato. Ayul nga rato, over ikibigali. Ayul nga rato,
2: Lamara Marina Jama, Murir Iruna Marijama, Punamina

0: program is recorded by ARDS and funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, which is funded by the Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs.
1: Ma, yo, kwenda o ngara tola karam ni malangge makore. Ngara dwal bi puka, ngara tuna kun la karam da o ngya makore da o na kunya kurpu da o ngura nalel na kun limertung ora ni maya makore kala ngara tuna kun ga la karam dwal da o ni malang o radio ngor ya la bon makenga ko radio ngor rira kai ngare ka dwal ngara tola karam da o ni mala mandangalang o Nau pegan jipui ka urpan pui. Menang uni uni mereka ninan uni liwa angangur. Ninan mereka pelangai bicara bangan ni. Nau ingan jin. Nin ni ni di alwa angangur. Kangaran tu mar cibala mar nu anara ulit jalang limurung jamar kureu. Pada tu mar cibang nama ngulanak ko bicara pelangai mar cinan. Pelangai marangal. Kalau macinan ngai meranjal kon, larat na, cecayo diarok, diarok tu ramacin, bala rangin angala, rangin angal ngai kan ngoran bar kubi bala roy kubir, macin ngai ka mak ngai tunguni milmic pan mak payrong ini jaya kangaran mangi milmic pan ngai rong ini, kapuar curu ngai macin ngoni meranjal, ka muluk kuri dobok. Kangal ngai rar ranging orang, pelangai kan nawin kurtan daga-daga iru, daga-daga balcam nayanan kan ngau ira, pelang macin rar irangai mitur makin kangai ulang tur, kai cukur mir kangai kana ulang tur, cukur mir kana kai makin kana, pikir ngai macin mitur kalau ulang kadara nawe ngalte tinya cukur kaduan dia pelang kai cukur tumur kagana ngai ulang tur. Kawan kau yang macam jadi orang yang macam baik, palang ayam, kulun najal tur, kulun najal tur, beren. Kamen mak, palang ayam, ngurung kicang ni, ya, ura, ngurung kemana najal kau? Ya, ura ngai kan, no, bi biling ngurang kan. Perlahan ura macam mana najal kau? Mar mak, mula mak til kuro, mar mak ayam berkurut malah. Perlahan ura ngai, beren. Kicang jaya ura baik na, panakan narat. Pangai pinaran, mainkan ini nan warau moro. Nau ngai naran, main mak. Ka merchant ngai bala, karangan ngai nau barcur. Kulon orang kampung moro. Ka barcur ngai karangan. Kalken rali keling keling jero. Kangal ngai ber, main mak. Pelangai kaya tangan lah. Kaya tangan ngai minta langur ni nau rangan. Kaya tangan ngai pelamai jero lah langtura. Parawan terang ala macin ngai parawan kana kangara kana kangana kana mana dia ngala ngai macin wari ngai baraka pemang macin dot paramian jalak terang ala kana parawan kana kangana kana pikir ngai macin parawan terang ala ngai kan cukur yang ngoran pang yang ngai murko macin ngur kangal yanan beli kabi kan ngapangal mana men main mat bala ngai uni wari urarangan ja pelalup mangalakan mirik-mirik ja Manajal kyang ni kabi muka kan ngapa ngat manam dil maja. Kami ri kyang ai belen. Kana ngai pi. Kana ngai pi kan pumar. Bai ngunan ngam bale bale ngam ri ulung ngai pi kan kana pumar. Ka pumar ngai belen. Parcul jana unya galup mangal ja ta kai ngai ber kair. Ping ping tur ngai ni ndale pi na bicer. Ni ngai wa ngai lawangan luap mangal. Wapan ngai lawangan luap ngai ngolil. Pala macin wari ra tu tak berapa ra. Marang ngai jukur ni ngal tetinya jukur kawan kawan ngai jukur mirian. Marang ngal kamur kumin ai jalak tur. Mur kumin ai jalak tur berapa? Mak ulan yang nak gulip pur ngal teri kawan ini ulan yang nak gung wang ganja kawan ini jukur mirian. Pala ngai tangamir ngai kawan kawan ngai nguruk nir perkana nguran kan. Kata ngamir ngai, kami licang ngai, kacuna, nguran kan wangkai ngamiranjal. Pelangai lokanan, lokan ngai macin, nguni cukur mirja. Lokanan tawarna. Ngai nganinan, urupan kayu tu makmarma maklurkun. Ninan walkan wangang walkan ngai tangal. Ka, nama walkan, ngai urupan tu, nama ngai kan, ni nang ayon wa nga muka ni nan nga ayon ni miyal ka nan nga urpan unaw ko kanju ni nga urpan ya nan nga miyal kayo to nga ayon ni diri ka nga lurkon yo to nan nga ni nan mrakan ka nga ayon ni kuya nga namin ka nga ipin yan ni bli baba miringon ka bayang nga ingari miringon yo to na dingking pirka iro kalupan nga dawat mga nga dawat mga yukur miriya murangan nga imarangal ni nga ikan makinawap mga walang kunyi Urpan ko kayo to walang ulpur o. Wap na nga dyan ay dobok para marikinan. Ang upan nga iwa nga nga ni rang ikor nga tra nga marikin. Duwart, chaychar ka nungal bala naungor. Duwart tro nga iya, kapulo nga iya. Tro ka wala kula bala chaychar yor. Purna, doyor. Tuhan na. Mayanjak pinija, limrong ko. Pichar nga iyo, urpan niya. Yuh, tamada. Tuhala na nga rin, namin baba, pinigong naman ko po na na, mahayal ko rin niya, maharin po na na, mahayal po niya, limurong limutulok ka, mahayin ka rin yan, picture. Ngayon na nung nabawalan ko, ang marino urpan, siya nga rin, mahayal ko niya. Ngayon nga nung kanong nalpan niya, yukur, may karali ngayon, ni kataran ka, nga lang, anak na yan. Paano nga ngayon, walang birka, yun ay utong, yun ay kayo, ito na ng gulupuro ngayon, tam. Kangayin ko yung namin ngayon, api niya ngayon, nahuwi kan, jinja, pala ngayon, kanong ni, barday na pala, kuchkuchur, walang ko niya. Paya nga ibirkay yung muna yung ngalit meringon. Kayo tulor kun kangal niya mag-generat na. Parang nga ito, doon na naman lang ngalit meringon kaya markuling at tan na may mayal kya bichir. Ayup pa nga lang ngalit meringon niya, ayup pa nga la. Kapitir nga yung kakadara. Kapitir nga yung kakalayo, kapay nga. Kawarawi po na we. Rangan, rangan mir, roko mir na we. Mayanjal kay yup mayangal ka picture par par punungar ka mayangal ka ngayang at ang jukur o kabahay ngo kagot par kabuluwang kay ngo ka picture bili kabuluwang kay ngo kabuluwang kay ngo kabuluwang halal halal lang na na tawalan dya napungo ka ngala na katara na ka ngala katara na yan na ngan nalitik ka nga napruto riya nga matirin dya mayanjal to tala ka na nipulok ka na unala jukur mili dya karalin dya ni nga napungo ka ngala ka mawin na makina na ni tawala Parang atum bro, picture. Nini naniki, matilang nga rin ng karama-rama, picture. Angayin nga ni kuya nga ganji niyan, pingay niya, iruangan. Matilang nga rin ng karama-rama, pili na yun ito ala. Naba pala niya, jar ka ng Amerika ngo, imay pa, picture. Kawara nga yung marangal kara, ya, kubati. Marangal nga yi, ka ngayin nga ni kuya nga, mara nyo, tunya mara yan, pipala nga yung picture, yun nga niya. Kaya, hindi na ng kuchkuchur niya nga ni... Marangan itu rejat pikiri dawat nang urukuro. Muni karan ya ko bati. Kaman makanin bicara ko. Kangaran tu nana nang kati yang kunda yutun diri mulio manyanin. Kanganya nang bicara bila ngay marangan kunda. Ninda ko bicara kangaran tu nang kunda yutun. Kaya bicara ngay kati aluli kumru utri. Julup nang uni nawin. Muni nawin kunda yutun. Ka curup tu yang ayun ni kulon aja kama pun unil mereka nama mampu na wewar panah dari multinya kama pun aman mak utur yang ayun ni kumur yang aja pada dalam ni bin bar mewinan ngai bayang ngai lagi putur yang ni na wewin berpan ya bila ayun ni kumur na utur kadun yang ni pat na wewin jawab langun ni kumur pun jangan na wewin ngai dau ira ya kan dan ngokan na ngai tu putun angat yang ayun ni urpan ya kabutun amir Yang ngai landi nganya dri mulai utur kumurian da nanan muni bin barja kamen mak ka ngai ngani bicara wangan e maranja tu wandiri na bruj brujuna bala na wari ngupan muna marcina ngara tu wandiri na winya ena uni ngara tu bai nguna mak na uni na uni uni ni ngulika bai nguna na puru na main mak kuna na ngala ni kana bai nguna puru na ngara na kajamar kulit na ngala main mak kungala Nga napuro nyo na to kanan na ngayon niya to wani rin na napuro jamar kulit ako bala na nguna wari na nga napuro to ngopan. Marichin na nga napuro to duwato na yaka na napuro nyo na to na mga bulo bahing na yan na bitjara. Wani rin niya nga to wani rin na yan na bahing na puro nga rato nyo na nango bitjara. Angay ka nga rin to biya kibili nyo malanin bahing yun nango. Nga rin to buton. Ka buton na yan. Kaya ulan nga rato ka jiwar kura marchi buton. Bayang nga rato na namire. Tuwa lang ngayon dya. Muni ka atur ni mani irako manjal ko. Pitcher. Pana ni ki buton bali lahir al ni tuwa liga wanang atumuro. Wanang atumuro ni buton na ki. Ka bayang nga rato na namire ni. kangara ni natu bayi nguna nama ni tu ngara na yaka nama kangara ni natu yaka na nama lai dal ni tuala mitri ngabicar ngayinan mo him nawa nguni urpan jawangan bayi na ni ki putur miri lai dal mula yul ni tuala wanang oi ngula lai dal miri malanuma bicar ngay urpan ja kangay bicar ngayin mangan nawa kanjin kabilin ara do butto na butto na yan ni tura bay ngun dal yon unil bilin ara to dal na wana ka goya malang ora ora unil ara to dal yon ya ka ara to na me dal yon ni ni ka na chen marchi ara to unil bilin dal yon na ka goya malang ora ka wana ka goya malang marchi ara to unil bilin dal yon pitcha pa na bile wa ko me ni to ale mula yol wa ko me balanya unil ki bay ngwa ko yoro ya markule ka ngari miring wa ka ya markule ani le ki bai ngwa ko yo ka bi cha ngai urpan ja ngan ka mun ye urpan na kon wa li da o nu marang ya markule ni matu ina ko bongong pala nya ngoni marakan na we wa ngana min marakan ngari kin min marakan na mani ya ka mani ya yan ngai na we pala nya yan be ngai yo nan na we yan be ngai tapi nya tu ai miring we pala nya ka ngai ngoni ngai ngai ngai kura na mango ki kura na marangal yuto al marangal ka ngai ngai kuru pa kana kamakingan kuru pa ka ngai ngai kawa ngai ngai kan ngai tangal ka nina ngai kan ka ngat tangai kan marangal ka kapung ngai kan dito ka ngat tangai kan kan kuri marangal ka ngai mak ka bicha na kuya ngana yan ngai lukan kan ngai pijuk kuru mir ka makina na ngai kuru pa pa ngai ngai kuru mir makina pala ngai ngai nawin wai wai rangai nan ngai ngai kayuto na madang pala mada wedenan warin ngupang ngadil cin mana parkun biri na wudup terabelin ay bayang ngunya waru yun nana beli lahir dalo pana ni kibur terabeli lahir dalo ni dalo wana ngatumuro wan karak kabalanya pikir min mereka ngunya wanga nya minai ngarik cin minai biing ngui menjal ngu yan bengai ngunya tapi nya ya palanya ngaya nawi ngai wana ngatumuro kamakin kan guru payu tu nya ngadik beri ngui palanya nakun limur yul ngu diang balanya kun limur kayul ngu nina ngi mule wana ngi yang ulan aku meter ya kawana ngi rayan ya kan ngi mule lai na ngan jala yurga na ngu kurup yul ngi ya palanya at pen ma toka ta na kon ma toka jamar klu na ula karam ya kur kurup pun walang ma wal toka ni nga ma ka pirka in wal toka ngi ni ka dar wa ngi mane ka na we mala pa wa ngi na ngi na ngi al pisi ngi ka ndu mala ngi ura tar wa ta mir palanya mir ka ma toka na ma bit ya mir na kun ta ya palanya bit ya mir ka tahu mereka ni bicara kabelanya ni malam jamal kau dah undur buk mak kau jamal kau ya lalang kami rumah tu kan nama kanga aman rumah tu ka kabelanya
2: yo nama re maraya aku kau ra orang be kamarangu maraya orang ray manggeroi kadia mungkin belangalan aku yuta chairperson Arts Corps, Aboriginal Resource Development Services Corps. Yang namanya Meguru Pernakun, Yolong Radio Frequency number 88.9. Kapuyak, Dwali Region, Bukmak. Yo, cucu.

0: biobok mak tiang wale seven am tu matu ngama camat kure awa tiang yulung radio ngol
1: ala ko ya ko abanunji ala ribi ang ranga li yulung ala krama gagaeli yo ka tu ala wang ang ranga ra kura nin na kalopa ka radio grong ara tu ala wang ang ora yulung radio atko abalanya.